0: Trombote. Chanyo ma jeji jini, ma jigla simkang ge jinje, gangi chehin yue je kuyo.
1: Dena, jambo da angi zanghe gala yinde. Tsinga ma chitu, ni me ban jidu ja yinbi, ma mambu ne dang yin. Nga tsu sambar, sena yubi kubu da donghar, chogu de da, reke zuisi nga chumi dong na. Kyani yun je ye, dang ro je re sangsi.
0: Wenjong, gam mambu hila, dogla songju meba de, doru tong sui sen je madangwa gala yinde. Kordu mebi dochi mambu hi, rong ka rong la gawi lenba yin. Ding rep je senkang ribi lopun, voro edi yi, senkang detong la cenyi tabde hi yayo de. Senkang detong jen je, du nam yin yong le la zun hi, nye kor je manam zewi jongo yu. Dengda dengi lekwa ra dhob thamna, nye dengdar ganga jengje shewa yen hing mei ji song yu.
1: Wen jiang, legi nui hiu jie cowi zhe zir tan ji zhe yi jen. Rang ge zi wi zama bo chou da, pama bion ki, gani lo gan nan da, ren ji ba ta ren do xi na. Ya zhu ge jing ba da bi sen da, jie dar xia a.
0: Senkang ribi lo bun et le yin da dar song yu de. Rōnyi chī kāduk tīngkī shēkēntē, shēyū kūyū sōjē shēntē dā māyī pārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōnglā cāngbī cōmī shētāpī, dēm chū yuē jē sōng yu.
1: Rī tē, māyī mā cī shētāng jē rāng lī mē bā gā lā yīn. Ngān chū yīn jē tōng nā lān jī bī ū chū shī jū tē yā nē, Rang ge rang na, yin ge da xiang bi, lin ge xiong dang.
0: Dui ngomi semkyu hiba na, zawa ni duk ju meba danda gani yin de. Jong nong dong reche ji long ni, rong ge rong la semkyu zhe ji de yin la. Je ten ter, semkang je pamka pyu bi, pamka yin ye ji ni jong me.
1: Di na, Gari yiki dang, gari xio nang, gari sui nang su de da cang ma, zong ji bang du sui dang.
0: Rang ki rang la nying jie dong hia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama bo chu dong, pa ma bun chi, gani lo kar su hia ca dong xiam jie xiong tu.
1: Rang ki rang la ngan ji rin za re nang dang, qi ji bo chu cu la nang wi, ngan ji di yin du, rang ki rang la xio yue ma ri, gari yin a hi, Sō nā rō.
0: Ndor nā.
1: Dū tē rē nē sōng. Tsō wā jē dā jē zīng chē yāng. Rāng sē rāng lā wāng wī. Sē lā gō chā jē nē. Rāng kē rāng lā nīng jē dāng. Rāng kē rāng nī xiāng jē xiong gōng zō rō. Sēng kāng chū tī lā dō nā nōng tē. Sēng kāng chū tī jā zā wā xī bī. Dē tāng gā rāng nī tāng, dē tāng gā xio tsū chūng gā.
2: Nī nā zā tāng nyāng dī zā jī tē rī. Tā tā mō mō mbō xē gā zā tāng lā ngī tīng qiān nē mī bā tē. Sā mā sā du ngī mī tā sā bā tōng, sā jī mō rā bā tōng nyāng rā bā sū ndō rā nā zā tāng qiā mā nyāng bā tē. Tē tā zubā lā nē bā hā chūng qiān bō yī. Nabu tingchu ta le, saje mong de jia zha ba tong, yong na saje nyang wa, duci ngi ting mi ba tong, nang chal mong wa tong, duci su nduci towe se le tong, ha chung ka ca wa, ca mong wa, di zi jia nduci mong wa je lupo la ni zi qingpo ye ba xie la. Je wo qia ni xie na, ga zi na qi chan bi se le xie de, ta tan zang lin to min ba tong, mu chu ren lo ba zu mong bo xie ki, ma na la ga zi sa jira mbe ke le tong ge ye ba na. Kati xeri xe zha na, tinga ni zha la kar jimu zu xe ba tong, kazi na detong la pintu qingpo ye bi, tong chung ka xeri xe yin ba ri. Sumba na nye li de zha ji de ri. Ma na nga do tong sen zi zang ji, nye barata nga so zhe ne, lu xio la so zha gu. Nye nyawa na jin tong ka nga so zhi to xe yin. Nang je nye la chen chen zi gu de, nye yin ren na, nang re msa wa tong, yin tong na lu xio la so zhi mu to bi. Qi lu teng jie nye nye wu du jie na, gomo qi zi jie nye xiu bi qi zi nga bar yin di, ka si du gong dara nye jibu xie yong to na, nga zu lu xian nika la nga su nung yi xie yong to di, jitsin nidawa koje tong mowa lukam cha zalang koje so la ndewa ngichin yebeere. Katia doyan rembura nyingchin go duba tong ngadu chi rana lupang la nipa ngichin xe teze. Tera ting, dujian gong nganyala tong, xiu ngalong zi ta na ndana lupang detong la chi zwan yan. Yaba na o njingo zaje teere. O njingo cha ni sil taba tong, ceta jirayin da tong to. Pera na ngay la yinra a tong ha tawara gale gale njimba tong, gale nguba de, o yongyong njingo zi na zubura pintu ha jong chenpo ye. Labara ta xiuba ma le longo, na guwa ne o tabara njimba tong, yong na tabara nong da ngoba. Yona ha xebe dra mongza dra ne cir pingba tong dedara timong zi na. Honde mingyang le, gusho nongda dinjira na lungi yinda njib masai jiba tara. Gusho tong nimba tong, zalang koche jindi yinbara je yong tobi, di mi lukang cha rangu nuba gongpira ta tong taba tong, nengi ngowe gogo mibaran jato.

0: ngana male longji dogu ba sa na shoba male longji chitong tian ba tong ngo dong xin bie tong zhe tian zhe bi male longji tu che ga ma jia zang dang zin zhe ne za wan de sang ye bo zhe gu jie ne ngo dong pe gu shoba yar longji ngo dong la pe nian tong na no re tong wa tong chuo su wa za xiong wa jie ba la sheng qiong tou ba ge ge wa jie la pin tu qin bo ye la da dong ngo dong ge chitong song tou ni na na ju pe gu Shubha yara longje nanchu la panyi tong na jinshi satan rwa tong chalang kwoje la gandhi toba. Lupang yongja chalga kwoje lisan rwa je la pintu chenpo ye la tatang chashi towa nipa la chan na chasa xiongwa tong chashi mara tongwe pinu ding.
1: Detang dana tsumin si shubu, tsumin si shubu. Dētāng kālā yōng.
2: Lūsīn dīnā tūyēndāng dīshīn yī. Tūyēndāng dīshīn lūsīn dīlīn yōng.

0: Deng zhong zhu, zhong mu nam, zhang dèb yu yu pa zhi. Deng ngu zhi dunga nam, da jia gu xiu su jiu yu la, tuen ji dan cua xiu yu ni la su su ni. Zhong mu nam jie dong li, ga yun zhong dang chua ye, ma wong bin cua war, yi chi da rego qian po si yu yu pa zhi. Nye ma wang mui da jia ne cang mar dap cha song. Dere ni zhong, nga zhu, mu ni bia la la, zhang dèb gu cua yu ji song pa zhi. Dang gi ga zheng, zhong jiam nye ma dan da war, zhong mu zhu, sam la, zhong jie qi mi jie. Mereme kong tsukwi tingri yomgo gsai tang laso jia zheng jie zingdu tsukchi to. Nima wangmui nionzi pobwi mangso jie tsab xie ne, tanggi gade nyingjang yolong chunpa la sehyo pati. Nima wangmui kongchi tang mina dachi, nga zu deje nipin tsua yong masai la, jichab ruchi jijay pay mina nga zu dachi chimki saba yong masai. Nga zu sam teni jichab ruchi jijay pay tang tang zhuyang la tuki chi kyoju yang xie song pati.
1: Dagali kundi nitsu besar, John Dawinji Julin Uyun, Techo Chinchubi Bujang, Cichin Taichi, Nindu, Ladi Zongla Kandang, Gadin Gun, Jibong Gun, Sejra Gun, Chisu, Chulu Li Dun Bichurti, Daikin Nwatang. Shanshun John Dawindang Shuji Wang Jun Zhengge, Cichu Ni. Chulu Li Riji, Tumu Dang, Gwendi Dondang, Uyun Tinkangge, Ligibar, Changzhi Nwa Mazi. Kongzu Dang, Shumur Yang Nwa Shi. 공기 tuyre sabi dangga chulu ligi rikyung dang, zi shu si ju huyuni dunchur si di. Chulu li ri sun du si sun ji lu su ting zi bini, jia qi gundi zha zun dang, chu di mang cu ji, mu ba nga qi ru dunchur chi dun si gu ba dang. Gundi do dang wu yun ling kang gi, nu ba gan le dun di, chulu qi kong si tun di ling yung jur, sun xiong gan le si gu bi, ni sun nwa shi.
0: Ndaka lai kong ni ni chupa sa. Chuyo ngam chu jie ngab su rai, yong yong jie sanay ka gin zi jiong ko da mang son nyam li kang tu jie du gu si bi. Sanay ka gu yoko ra mang bu hlaib de, rang jiong jie pam jor pui chin tuin bin pijin ro jio gu xiu jien yu. Ngab su rai, pop zhang bota li tang chi to yoko wa mang bu hlaib yu patang. Yoko wa mo nyo wa xie gi pui chi di ni pat jie patang, mre jie ring ni la yin jiong nam pi nyam li si ki yu pari. Yoko wa bai la jie, degi yu jiong zi bi ka rik zai ta xiam zi jiang, Hachang yapon tau jisung bachi. Rikchay, neta la tawar yungki mangbo yu la, zijyong kor je yiwang chokyo cha chenpo yu. Chunyo ngamchu je ngabzu rin, nyingchen kardin rong to sanay kagi yoko wa mangbo la biya patang. Rengu chudang chu samtun zijyong la nyongro se yu bachi. Yoko wa lusin mi yi, tojo tang sarwe amalata nyam to chunyo ngamchu je ngabzu rin budu yoko la yung ye. Degin kalong yapon tau jisye bachi. Charam che payo xisu takbu yu po zong la chidin charam chen zijyo koda namshi tsadang nyombo yubi. Chuyo ngamchu che ngabzu rey nien di yukor wii yukor che meksa chupata. Mekdung charam la yukor to yungki dewe jang mangbo yubari. So jen yu jong la tawar yungki mangbo yubatang mangsul chosen tang. Rene ta yukor yang chuyo ngamchu ngabzu rey ngi trang cesa xedu cho yu. Lhasa chongche chupkang chu jeje chom yung ki Mrein tundra chi yu du zor mkwa tang. Lhasa chi chun ram du nipi jilang ki rangzo kwebar di yini. Pwere chi chi chu samu dimpi mangso ta chun yu ngam chu kap rangzo kamjin zipa nyongro se ju songzal chi. Lengka tongwe se go jengzo se patang. Se gu to lengki royang koda lengki chowi chondu so chi din jamkor mabu kwebde se yini. Rangzo yu jiong ta rinne nyamli. Nyamgo te yo chi so suam ye che gi rinne ta yukor chi yunam sapa tu yupati. Yukor wa ku la chi, lankor taan ni ndagar lankha tongwa ra yunwa yai. Ndagar lu yi trowe khen xe rinne lo sa tuinze cha mangpo mdukwe masam gubi namba xe tu ndho chi song pari. Ye chi chompyo taan ki lido uyong lankha kishu chi yunba, tuinju chui chung rin. Yang xe xe, namba sapi tongne rinne ta yukor nyamri tengzab tupju mazi. Tui chi cha ngabzu rai pamjun pannu yunju likji tenpo mbo tupi rewa yuji songpari. Chukcha tuipu yukor chomra tiini xadu leirai paka zangpo song yuipari. Jiong yongji sanay kaagi somru kaangda mangso nechang la ngato mangpon yor yuji. Ngari zamda soji somru kaangda duimki lo ngumali mawa yuipatang. Chomba kaaji egi tato mangso logar sanu seyde gomru che yuwan go yuipari. Ngari sakor zamda zong Kaang tisi somru kaangi ledu pa dawa chong la ji. Ndilu chuyo ngam chu che ngab su re kumru hacha mangpun tau. Dilo nga chu mangso logar san nung sepi kumru chu hajan gabu se jindau chi sung bari. Nga chu rin gandru pa chi indi sepi ndakjua kachi xe yunpi ngui ni. Mankor di dindu yu si chi le, dili chu yu nga chu chi nga chu rin yoko la chuimki mangbo yu pa rabtu si to. Trongo cha lam, chobu chokpa chi yu kung si yungra sepi changi la ye na. Jilo nye to nye do lor chu yu nga chu chi nga chu rin mankor di dindu pa chi indi si chi. Matai cha. Nyeh zha gu da cha nga, senzo yu pa te, nanay ki tuyun chungpa le, jacha chow da cha nga pa yu pa ri. Lasi mankor mbatsu jindro jia leja, rinjin pengin. Nilu chunyu ngamchu jia ngabzi rai, lasi mankor mbatsu lantro pa, nguan se dupi maang du san yu pa tang. Tojong yu dhwa tang, luki simtru pimpi gangzi po lun jamdo nyewa so jie jienbi. Lamtong rochu si pi gungko ganglai, gang top yu jisong pa ri. Netan zijong kwa dan yungtu belong la yungki hachang mangbu yu la. Mangso sego nacho pewe chunyu ngamchu jie ngabzu rai. Buhuji yoko chomran chukcha duudu simba tang, rinne ta yoko nzibju sikhi jumtai chir simba. Tuyle yungde mpeje nrojyo chitu nuidi tupa jie sioni. Jong yong jie pamjur pichin tunbi mpeje nrojyo sunshok jian yu pari.
1: Daga leku ni nizu besar, si cei chung a ni ni zai jie ni bai na, jia yong jie nui ju zhun chung ge zhi zha zao gu xi gu ting sun song a ba di yin xin. Ni xie du ma, rang yong jie zhun qie dang sa gu ka gi, nui ju zhun chung ge ngon zu sa sa ba xi ba dang, tian jun bui cei nyong du dang di, zhun jiu du bi jiu duan zu dang bu mei di, zhi zha xi gu na zu bi ni, nui ju zhun chung dang, tian jun bui cei nyong du dong wei, qie gia qie de dong yo ba xi. Lhasa Bijin Cuiting Longzhen Du Le Duan Mi Ni Qi Li Jiu Kuyu Sun Xiu Xi Gia Guo Di Wei Ge Qi Tu Ni Lu Zhen Nang Zhong Zhe Qi Bi Lo Ma Cu Nu Ju Zhun Qiong Tang Tian Jun Bi Qi Nyong Dong Ge Du Nian Gan Qi Xie Du Tu Yu Ba Shi Lo Ma Cu Ting Zhu Mi Da Ri Ji Xi Gu Di Ri Du Nian Ha Jiang Qin Bun Du Ngan Cu Jun Dian Ji Cui Chu Nu Ju Zhun Qiong Tang Tian Jun Bi Qi Nyong Du Dong Ge Ba Qi Xiong Xi Xi Ba Shi 上兄就先看库有听先看库有听这些就看个张琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴琴 这家来得当可有松修个日口车的盲错村中车准穷个错写当得本东个比美国写要把谁那就中去培育五年级列顿把黑的检测器写过的居民没参与女主准穷当天军部级牛的当地中车清洁娘的准据日外月计送把谁这家结果拿错别话局 中车天牛个三亿七八的港内当地，孟勇女主准穷当天津北区牛的东位列队难修就是南北三部写队员。上雄军培育五年天空准穷当可有松雄处立一把七人地袭击，黑青俺去女主准穷这扎起就的对西当西居，拉子郎所及后一年三队永久的工地当地。
0: 门徒这扎西国热党人把比你天津北区脱学党永学期主要列队定在主地刚军三徒先看苦用了松学也不齐军营系送把谁那个来看的你就不是几次年去年级古某记录你到年周六中华一接聘两个西北联合街绿色社国拉萨本国出发地大太阳就结束这没来绿色的原来老乡给咱这绿色接聘结束不打击 绿色人类团结人都接，两只等在水底。孟勇小区把他引诱，城门参北绿色的人类及水果下边一百一百里。国营人都说个，拉萨中学车管区内因为国营推不着卡忙不，人把烟插都塞不当，插都把最上车六百几年，没人让见就靠他等的国营这边，年过去周末的有个王忙不。
2: 在某单位来预约办单，出去还将退步一百里。那是七三趟，得过去过一路卡给入门三段时，得来过一家当忙不轻松。进了大当，三个队人忙着不拒绝，还有几双把戏。那是周末杨某春节，下周第一季还上双。
0: ngoma nangjo yapo heda se ndo chi som bari to na de bi gu yin chap to se pa pe to sem ram pa chi yön lo cho chu bo sin dem do yang ha jang tu po se yo bari ta ten jin dem do na chu yön lo cho kin dem yo ro ka jo yo yo bari de ri ton de yo pa chu nin do ram pa ta pa ngir chi chi jin dem do si bi zu mo wa chu ga su chi bo ta yo bari Ryo pa kong ka ni mi tre ni pa te cham je ya kon do tho ma so ji la jung dar mang zap se ne chum re te le ya pa tho pa sa ju yen chi che pa ri Ryo pa tem ba chu zan ke ta the chen dam dor tel nge ta de ang sa se pa ye nge nu cho gang yun de ju yen chi che pa ri rang jo jo ta zen tun so je chung chi yang yang ke nga chu jong yong je bo si la ga po sim ki chor che di ta che le je zan di le de ki zhen yu Ryo pa chu denja ngeli se pa ta chap che dem dur chang bu chang ya yong se yu chi sung ba ri ta ten chi se go jue ne zi sung chi dem dur le du ta ren ne tun zen dem tu chi pi hyab yo de ko to du pa chi se te mang chu chu rang chem che go zan ne lu zhe che zhong na nyong to pa se kar yeram che mang chu chu lu zhe se gu nang xiu ge nyam nyong zang bo song jo to pa se yu ba ri rang jo jo che chu lu zhe zu chui pi tun chu che zhong chi Hain ji long ke, li se nga zu dekho je mang yong je lu yong rik che yumten tu gu chang de dung wa tang. Mang pi lu zhen rem dur tang nyam li se gu rin zhou se te, lu zhe rin ne dekho tang mang chung chu chab de dung ju yan xe song bari.
1: Daga li ku ni ni zu bi sar, lo ka chung che ji sen zhu bong pi gan zhe bo lu ding yun jen dur ke song ba xe ce ni hi ni gu chu ba tang. Du cui tong la dian mu qi yu gu chung zi gu cai ji, Lu ki tui mu zhu ka dang, la si tui mu zhu ka war ji, jen dui ji, jen zha yung, chu qia nga wei dui du qing yue. Zin mu wa rin zi zha qi ji, Lu ki mang zu qi yin bing wen ni, Lu ki jen dui li dun ka ya bu xie zha zhun du bi, bu ba qing bu xie xiong, Lu ka zhun zhi ya bu tui bi, zhi wa yue ji sung ba shi. Zin mu wa qun yin cu yi, ru ni bu lu da ju ri ga bu yue, da ting lu ka jen dui di, ni ju yue ba qi ji, qi nga da wa rin wa yin xie sung ba shi. 西多西巴吉娜,打听见真多呢,全中南口及波律日卡区尼党,中西波律日卡州总把马西。前啊,雷巴尼波律日卡及电视西月经,打听见多的波律日子做西尼,没得卡党萨科卡瓦,日子提娘娘陪着写就是团建主用把西。湖南推木日卡格,如墨,彭家为宜。 湖南及采取呢，三种封闭干燥玻璃争夺呢，小艇拖慢人，那个越军进不到了，白日偏大错，让现在课本都接送不起。从我心情越学推木手卡个入木，定制一些起，那个干燥玻璃可有下降也不多，争夺呢，火塘小聚党，娘娘老用小聚云写送不起。 打听进争夺的，现在准备参加宁波的军团的边军八十。咱这个刚才不论争夺票，打听今日七十多参加七区定边人力党越国籍新宿团结人从心里，三区新竹团结党，必须拉起团结所，必来进文本争夺协约办马子。
0: 采用我所在学习日常开始我这边加起中午当进修吧，提前越过我去，开始去偏地市区学的人工产品加了牛球个月八十。下面来三句多读看几句。你对中央用这对卡当归马人女人吃了，那就比七度中等子的强度中间多两个足够当。大太中等专业年中个原先。 日用老表当，内叫用的是做起上学不当，用的那兄弟间内叫，业绩才一轮级。班上间来人淘汰了，且追求一百里。他太用的人自然也话低，越得越人内叫起来把门道位内都他就淘汰，内叫此地造句，功德太美，越低越人内叫啥比，功夫东句，忙也得不些，内都就一百里。 年轻人去中间，你们总给接了你到年周六，人类的村子，春天节先不送，也写个八月八单。若这出轨，你们总给团结的作为队伍的送这些的。忙错错，当给三度的样的忙归四句，没人吞着接的这话语被写在桌子写把它对不上。日子立正差不多的，村子行军作战，人民民主所写有八些。 Loka chungchen nakar zi zonggi nidu, yarab sobzang tapar tangwi nyamnyo nyamchun chon tsobkatan.

0: Sekna ma tso, xiam la, na zhong la si ring ni xie zhe de, ngui mi ring ni xiu ya, me do ca bi guo xiu jin. La sa zhong jie jie ngui mi ring ni xiu ya song xiong la, yu zi zhong zhe toba de, zhang yi li nga ba yin na, zhong jie di yong se rem ka ngui mi ring ni xiu ya ge cun xin rang yin jie, nam zhang ka, sun jia jia jie guo yu bi na. Me yi ri ngui mi ring ni xiu ya jie cun xin nam zhang ji dang, jie ke ren bi nam zhang ni xiu zang a, rang xiong jiong ren bi nam zhang ji tian a, zhong jie ren bi nam zhang jie jiang a. Zong ren bi nam zhang ni jia sen so sun ji yu ba tang, ren ba ka ge cun xin rang yin jie jin zin ba, sun jia jia jie ji yu bi na. Jie ke ren bi jin zin ba jiang a dang, rang xiong jiong ren bi jin zin ba ye jie, zhong jie ren bi jin zin ba guo ji guo guo. Zong ren bi jin zin ba nin jia ni xiu zai ding ji yu jin. Long wu ji dong sun jia la zang jie lo ju ding bi, san tu na zhong di, na wu xi bel dang, ding rep jie jin zin ni, niang zhi jie, leo sa ba zong yi ye ba shi.
1: Tigu Tongwe, Mijon Malana, Mumi Rini Shasha Songjo Litunji, Mandu Tabete, Talo da Sampanizon, Lasa Tongjeji, John Chirambi, Mumi Rini Shasha Kin, Tunshi Rajaji, Nam Janka Dempata, Dijan Tunshi Rajaji, Jinzaba, Wuju Jimperji, Lito Gorong Dimpinga, Bingu Tsushin, John Chirambi, Mumi Rini Shasha Songjo Dinsiji, Jeram Tujudi, Wuju Jimbera, Tinjalan, Zachishi Pata, Rikaka Lunji Tin, Sanjala Zong Lin Jimni, Jintanji, Jiyo Dink Lidola, Maja Dimbu Shitinyo, Tacha Jerko Taran Jonjon, Jonjir, Zonji Rambashi, Mumi Rini Shashaki, Mijo Mala, Jizzi Chani Jason Pata, Giram Rajaji, Songjon Shitan Tiwi, Kasar Tsongyo, Dina, Major Gonga Zongi, Mumi Rini Shasha Songjonki, Pinji, Musar Tiwi Tuchin, Zonde Yonji, Ngume rinne shasha ki nam zhang dhamburo jilu nyi tong jisha zachi lu lunju ki ka jizze yi zhini jilu nyi tong jisha zachu lu yi ka gajja kwa sanpara mangta shu jin chen yo.
0: Ma ngang gilin te yi na, ni la kibu xiong nui jaba di yang, la za zhong jie ji gong rim jie song xiong ma ngu zhen lin hu ta xie di, dago ge cen zhu tang ka dang, xiong zui la zil, la mui chab chi zo zil su, zo ni nam zhang ka yi la song xiong ma ngu gwa ra chak jia jia gu, dun yi de la xiong ni, ये सा सा जो दान छ छि न्यो जो सोला मंगो खा थंग वी गानी न्यु दिन से तो यबसे दालु दान आ बि छि जे नि लासि इंग मि जे नि छ्यो या क लोग ल छ टेन क दान बो जोंग जे ल खान त छि नि ngai mi jeng ni xiu ya ge lu ge tian kong bi li ji di to cha duan xie ba dang zhe so jin jie ngai mi jeng ni xiu ya ge lu ge de le qin ka ju ni jie dan ni bai ye pan ju dang yi cha sun ya ni ma de ji ma de so jin ri zhe ni ba de zai jin jie ji yi ni cha xie ye jin zhe xia yu de ngai mi ren ni xiu ya ge ren ni san kue dang la xi tian zhe ren cong ku de du ji zu di ren tian dang bie zhi ren cong ji ye ji jin jie qiu du di bu zhen ba lei ni di rang la ngai mi ren ni xiu ya ge ren cong yong ba go de zhen a dang nga dong dun jia la xiong ye bu shi
1: la sa zhong jie ji lao zhe ngai mi ren ni xia xia zhang chao xi guo hu da bi wa ma xi da dong da lu xi gu bi qing er wei li se dang ran ban tu de dong ji yin xin zhong jie ding yun ji ngai mi ren ni xia xia ka sam jia jia chi jia ge yi chu ni la mu dang yi zu bu ju ru la zhe so cun xie ran xie jie nam zhang lin de dang ngai mi ren ni xia xia ge jian zhen ba san ni sa duo de qie pa la xi ngam dong da la zhe le ba din zhang de di mu ju bu nan ba din zhang duo dang Nyam le, nyam gara ji ji ji tan di bi, nama rinni ji, tomo, zab ji se jab ji hinpa tan. Mingi para, thasa chong chi ri ji, chong chi ting yong ji, ngume rinni xa xa ki, yuko nyam li tan, ram tu xiam tong. Rinni, samgu un tu zi so ji, pe tu ting xe ka, nye se zang a, jin tam ji, li tong li chup sun yo. Di na, yong ji, la ri ba, ting zi ji, tang ki ngume rinni xa xa ki, rinni samgu nyam li kang la, ci ting ji li nyer tan, qi ju ngu sar tu po ting pa li. Lhasa chongjir ji ngu me rini xia xia ki bie tu ting xia tang, tang ki nyam li bie tu ting xia ka tang bu, na dam yu pa ri. Singa na ba cho, gong de sin ba di na, na zhong lhasi, rini jie cer de ngu me rini xia xia me tong cer wi gu yin.

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjura.
2: Sengi nama tso gong kan zong xiang la Düsere sanjur xu jun. Xi cei chuan a ni ni ki zai jian ni na. Jia yong ji nu ju zhun chung ge zhe zha zha kuo qi gu ting sun song a ba di yin xin. Ni qi du ma de shang chung ji zhun qi dang sa kuo ka gi nu ju zhun chung gi ngon zu sa sa ba xi ba dang. Tian jun bu qi nyung du dang di. Jun ju du bi ju dun zu dang bu me di. Zhe zha qi gu na zu bi ni nu ju zhun chung dang tian jun bu qi nyung du dong wei qi ga qi de dong yu ba xi. Zhe xue zhen bo xi ba dang, mang cu ji cu wei qiu ci tu xin ba dang du ni. Zhang jun jin zhe xue wen bo san yin ji wei li dun la, jun tu kun de dong yue jin. Meng yi ba de, jun yong ji ka sen ma ngo guo chi ji dong la bi qiu xi di. Zhe xue wen bo san yin ting chi ju zhu la ji bi, xu cong yong bei guo dong yue chu lin ge wo de qi dun tu yue ba xi. Xi zhe ni ki nin ji gu mu, nian duo ni ge zhe zhu lu, zhong hua yi xi pin lian guo xi bi, de guo ji lu zhe qi guo la zhe de bian guo cu ba xi. Da ting zhang jun ji su ju mu zhe lu zhe dang, yue nu lu chung ge zhen zhe lu zhe de, xi pin ji su bu da ji. Lu zhe zhe ni tuan zhen zhen duan ji, nian zhe ting zhe xi di, mang yong xiu cu ba dang. Gen yuan cang ma de, cang bi lu zhe dang zhe ni ji xi guo zhe ji xi bei yue ba xi. Nian du, zhou yong ji du ka dang bu, man shen yu ren qi lin ni xiong wei, qi duan yong den jin zha, qiang du zhong qie du long guo cu ba dang. Da ting zhong de chui yun nin quan a yin xin. Ren yong luo xiong dang, ni xiong zhong de zuo qie song yue ba dang. Zhong de nan xiong qin ji, ni xiong xi ji cai ge lun ji, bei cong ji li ri tuo tang la qie zhui jun ba xi. Da ting zhong den jin zha ni wo di, yue di yu ren ni xiong qi li ba, Mon dang wei ni duan ta qiu tu di, ni xiong ci dian su jiu ru gong di teng ni, yue di yu ren ni xiong xia ya gong pei dong jiu ru mang yi ding bu xin ding tu jun ba xi. Zhang gui bi, zhong guo jia ke jia lang cuo ba ci yue gong si ni xi tu xi ba xi na. Xi ci ni ge zai jian ni, jia yong jia lang jin zhu ba mei ting chi cu, jie dong duan jia gong ju guo yi yin zhi tu su yue bi. Zhu xie mei guo ru jie dong sun jia nga ju nga nga ka nuan xi yue ba xi. Nam qi qin bi nguan ba qi ba qi na, xe da zhu bi qi ni yu ni ni zai yi ni ba de, guan xi dang, gui zhu ni, zhu qi wu ju dang, mi ju su, sa qia de, qia ba qin bu bi ju yin ba dang. Xe zi ni yu ni, jie ke chi jian yu se qin bi, an hui dang, hu bei, hu nan, gui zhu qi la mei ni, jie ke ji sa xi nui qi ren ba yi bi, chi jian yu se li duan bian gu cu yu ba xi. Nian du, zu qin bu su qian ba dun ji, nian duo ni zai zhu lu ni, nian duo ni zai ji lu ban ji, li de ban jiu ji ki li qin zhen qiong, dong yong pi jin yong jiu de gong di dong wei, xia xue ju yin nian zhe tu ban zhen xi ba di. Mei yu ne, ki li qin zhen qiong ki sa dui dang, xie kang, guo yi ji dong yong yong jiu de gong di dang ni, li de ban jiu pi ji ji sa dui dang, zhen zui nu ba pei wa xi di, ki li ban jiu dang, zhang zin ban jiu nian zhe ting zi tu ba xi ju yin ba xi. Zang gui bi jie ke nu ju ju ni xie du xie ba xie na. Du li xie da nga ba de, xiu cuo yong su lo xue ci du dong xiu de jie dong zhu jia dun qi dun jie xin ba di. Tui cong ba li, jia qia zhu dang ca guo pa yu ba dang. Du li xie da dang bu ni nga ba ba de, xiu cuo yong su lo xue ci du dong xiu de yi chi ni dong jie mi jie jie xin ba di. Tui cong ba li, jia qia nga dang ca dun pa yu ba xi. Xi zhe ni ge zai jin ni, nian yu ma bu qie ge nian zu bei xie na, a zhi xin zi xuan ba, wen si su zi dun ju a dang, kong tian ni, bai gen ru er xie ju, a zhi dang yin zhi wo er jie chuan mo nan xiu jun ba xi. Xi zhe ni ge ni, su zi de xin zhe bu, zhe lang nian yu tu, yin zhi jie tui mu cu ba, su zi dun ju a de ga zi xu xin. Da tian ji cang zhi mei yu ne, a zhi dang yin zhi jie gong si jie tu dun qiu xie ju de zhi jie jue yu ba xi. Pa le si qin ga si kuo ji chui ding bing zhi qi, qi zi ni ki ni, yi si ri ma ki, ga si kuo ji sa qia mang bu rin jia guo qi bi, nyong ter yang mo

0: Tenlop gachara.
1: Tenlop gachara.
0: Rosu bimi dumpula, chirai medu nambacha.
1: Tenlop parji gachandi, jadara mushu lambandi.
2: Jonamcho. Tata chiji singo zubi, linchindana. Biyong lungchin nyingchin likong, kanke lungchin chia, tenlop gachar linchinji. Nga linchindi, zoshionwan da junyi. Dringa linchina, Chuchenjaka don nang xie gui ba yi guo dang, lu pong la nui bi zatung ga gong xin ngin ba yu yi guo ro. Ni ku bar xie bi tai xie ka nga yi guo ro. Cho ju don nyan na lu pong di tang ga ye zai yin hi bi guo so, zha zhi xie yue. Xian la yi zhi nan dun na xin shuo.

哎呀，他有了马家的宝贝呢，他弄个扎松脚吧，哈哟，他他们家口的哦，宝贝呢呀，他张公龙。

ma

0: Düsere sanjur.
1: Düsere sanjura.
2: Sengi nama tso gongkhan tso xiang la Düsere sanjur shu juin. Xi cei chuan a ni ni ki za jian ni na jia yong ji nu ju zhun chung ge zhe zha za kuo qi gu ting sun song a ba di yin xin. Ni qi du ma de shang chung ji zhun qi dang sa kuo ka gi nu ju zhun chung gi ngon zu sa sa ba xi ba dang. Tian jun bu qi nyung du dang di zhun ju du bi ju dun zu dang bu me di zhe zha qi gu na zu bi ni nu ju zhun chung dang tian jun bu qi nyung du dong wei qi ga qi de dong yu ba xi. Zhe xue zhen bo xi ba dang, mang cu ji cu wei qiu ci tu xin ba dang du ni. Zhang jun jin zhe xue wen bo san yin ji wei li dun la, jun tu kun ti dong yue jin. Meng yi ba de, zhong yong jie ka sen ma ngo guo chi ji dong la bi xu xi di. Zhe xue wen bo san yin ting chi ju zhu la ji bi, xu cong yong bei guo dong xue chu lin ge wo de, chi dun tu yue ba xi. Xi zhi ni ki nin jie gu mu, nian duo ni zhe zhu lu, zhong hua yi xi pin lian guo xi bi, de guo ji lu zhe qi guo la sa de bian guo cu ba xi. Da ting zhang jun ji su ju mu zhe lu zhe dang, yue nu lu chung ge zhen zhen lu zhe de, xi pin ji su bu da ji. Lu zhe zhe ni tuan zhen zhen duan ji, nian zhe ting zhe xi di, mang yong xiu cu ba dang. Gen yuan cang ma de, cang bi lu zhe dang zhe ni ji xi guo zhe ji xi bei yu ba xi. Nian du, zhou yong jie du ka dang bu, man shen yu ren qi lin ni xiong wei, qi duan yong den jin zha, qiang du zhong qie du long guo cu ba dang. Da ting zhong de chui yun nin quan a yin xin. Ren yong luo xiong dang, ni xiong zhong de zuo qie song yu ba dang. Zhong de nan xiong qin jie, ni xiong xi ji cai ge lun ji, bei cong ji li ri tuo tang la qie zhui jun ba xi. Da ting zhong den jin zha ni wa di, yu di yu ren ni xiong qi li ba, Mon dang wei ni duan ta qiu tu di ni chong ci dian su ju ru gun di teng ni yue di yu ren ni chong xia ga gong pei dong ju ru mang yi ding bu xin ding tu jun ba xi san gu bi zhong gu jie ke jia lan cuo ba ci yue gong si ni xi tu xi ba xi na xi ci ni ge zai jian ni jia yong jia lan jin zu ba mei ting chi cu jie dong dun jia gu ju guo yi yin zhe tu su yu bi zhe xie mei guo ru jie dong sun jia nga ju nga nga ka nuan xi yu ba xi nam qi qin bi nguan ba qi ba xi na xie da zhu bi qi ni yu ni ni zai yi ni ba de guan xi dang gui zhou ni zhu qu wei qu dang mi qu su sa qia de qia ba qin bu bei jun ba dang xi qi ni yu ni jie ke qi jin yu se qin bi an hui dang hu bei hu nan gui zhou qi la mei ni jie ke ji sai xi nui qi ren ba yi bi qi jin yu se li duan bian gu cu yu ba xi Nian du, zu qin bu su qian ba dun ji, nian duo ni zai zhu lu ni, nian duo ni zai ji lu ban ji, li de ban ju ji ki li qin zhen qiong, duo nyong pi jin yong ju de gun di dong wei, xia xue ju yin nian zhe tu ban zhen xi ba di. Mei yu ne, ki li qin zhen qiong ki sa dui dang, xie kang gu yi ji duo nyong yong ju de gun di dang ni, li de ban ju pi ji ji sa dui dang, zhen zui nu ba pei wa xi di, ki li ban ju dang, zhang zin ban ju nian zhe ting zi tu ba xi ju yin ba xi. Sang gu bi jie ke nu ju ju ni xie du xi ba xie na, du li xie da nga ba de, xiu cuo yong su, luo xue ci du dong xiu de, jie dong zhu jia dun qi dun jie xin ba di, tui cong ba li, jia qia zhu dang ca gu pa yu ba dang. Du li xie da dang bu ni nga ba ba de, xiu cuo yong su, luo xue ci du dong xiu de, yi chi ni dong jie mi jue jie xin ba di, tui cong ba li, jia qia nga dang ca dun pa yu ba xi. Xi zhe ni zai jin ni, ni yu ma bu qie ge ni zu bei er jie na, a zhi xin zi juan ba, wen si su zi dun ju a dang, kong tian ni, bai gen ru er xie ju, a zhi dang yin zhi wo er jie chuan mo nan xiu jun ba shi. Xi zhe ni xi ni, su zi de xin zhe bu, zhe lang ni yu tu, yin zhi jie tui mu cu ba, su zi dun ju a de ga zi xu xin. Da tian ji cang zhi mei yu ne, a zhi dang yin zhi jie gong si jie tu dun qiu xie ju di zhi jie jue yu ba shi. Pa le si qin ga si kuo ji chui ding bing zhi qi, qi zi ni ki ni, yi si ri ma ki. Ga si kuo ji sa qia mang bu rin jia guo qi bi, nyong ter yang mo guo ji lang du qiu wei nong. Bing mi dang si ba, san gui ba ji ji cui yu ji ju ba shi. Pa le si qin san gui bi tun cu qi, yi si ri ma bu ni san gui ba rin jia guo qi ba ri, guo dang dang wang ma zi, yi si ri jing guo qi ji di ti, gian chi kuo gui bi dang di dong yu ba shi. Sen ge namu zo, ting di du se shen ju xu cer song, xia lan de ga li gong lin qin, yin da nan xin shu.

0: Mesyon, jono dang tsesu la nui tsi dong kinja, nying su rong li, kiong gui yu yin.
1: Mesyon, ngongo si juna, ngan tso genda yun sun ji, ya gun dun chi mi bra, yi zan nang gui bi, xia wa gai kien bu hi yin.
0: Nang ma dang, long ning kang so, mo tso rong du che sar, mi tsi la wi, zo jin ju ji, zi zo xie mu rong.
1: Nan jun ni, zhang chan ji, lu gui kang xiong du, chi mu kyo la, sa jia kang xiong du, mi ka su mu kyo. 다동 지소당기니 차라 재미켜

0: pensin je samsu ling ni mangcho tong sim tha nyer tong
1: me che ye nyu cha chwe ni zan shu ta go du bie wa zhe
0: bei zhong long qin nian qi li kong kang ge long qin je ling men de ra xi bie li che
1: li men de ra xi bie kang ge lin qi xin nang yue ba xue

0: sarje zukjuen hakbar tu mirik tunji tu tenin dolta cheje ti mone sheng chapchi mutub jire sing mutu
1: laso
0: ti che tu mangzo ke gab shu jir ning yor ba
1: laso
0: tene ngal lungjen ten zu kan ya tinje nye zu ngam zu nal jire ri yu ji yore lungjen ko ta cham cha jong shu ro ne lung de so sing gu yu ma chong zu nal lung de so nye re ta ti se ga ta tinje sing che nye lung de so gu yu ta ko ji tan yin tu lo sa la lungjen me na halang chik ne zu chempu chik che de ba so che gre ka san de du chik nam da ar tin de ta che ma tam da tin de shira ten ge du pe che di gan di ten ge du dan da chung ge to ha ku na zu pe me ki nyam she nan pe ma se nyam pa ten ge du ta ka ne na tin jik ten de chempu chik che cho na chung du tin de se ta lung de sa de che wo ka ne ten ge yo na se ma do ja u mar ba ha sa le ya wo che yo ne yo mar ba cha ta lung de sa pe ma se be chuk chempu tā māngzuwa tī tā xērī sāndu. Nye tōng tū mī jē lū, tīndē lō tīndē jē lā chī nāngzu tī kēsā yōng tēn lā chē, tīndē tā khuṇḍu kā rō chū yu. Ngāngzu tī kē tā sā chī lī yā chēndī chī kā chī mā rī, tā chēndī tī kē chī mā xī wī rī. Tī nā lō lī yā chōngzu tī nā wāng wā jōng jē shidu. Khō, tā ndā ngāngzu lōng jī lē chē nā lā kēn chū mē tō chī lā sūm tā chī kū yā rū bā. Sūm tā chāng jā sūm tā bē tōng. Khu rā tī nā lō lī yā zōng bā bō rī shā. 년지가 싫어지고도 주어 녀직진 재충대 좀 돼야 돌아 가짠 게 죽지 말이자 야고 쉬우자자 아니 간조 간다스는 고나 배 왕부전 제가 고무 제외하면 도 라브란 드라이어 말아 봐 어떤 농치 년제 장제 와 딘데 통바 디주고 말다 망고 중사 죽어도 대상 안도도 제도 녀마 농빈낭 그게 잠스 년제 다 뒤에는 저 링넴 브리 레스 배고 투버고 피게리 망조고 삼로르 대간다 룽징게 오네 야보 쇠베이나 오네 펜도 다돌레 펜도 텔레 체르마도 총 죽마레 승모도
1: 라소

0: Sina namado lo chong chubo chomo yo da gung khan song. Che che da da ningu chubi len chen yang da no. Be jong long ching nin chen li kong. Kan ki long ching je sibi lan yin chibi len chen di zhi. Deren ge sibi lan yin huju du chun no la. Sibi chubo do, sibi zong yi, sibi zong dan chi nan si len chen song cha zhi si gyo. Sang la si chen long de ni shu.
1: Sibi Zhobo
2: Sibi Zhobo
0: Chinna namado lo chong zhobo zhomu yo da Derenge Sibi Zhobo hibe nansi lin chen nong la Nga ge rinne chu zi mao do Rinne me to ge chinna yo de ge Nyo yo ge lo yong la Ro rang don zu chikantik gume gwa da Jekui ji hing

Chinana

0: Oya, pongo. Sama chora ande tong mando. Ya, tsuma baso.
1: Aba, nga sama sara kumja. Nga uma sama sara kumja.
0: Sara kumja ande tongho ne, maa niu za loki togra. Tati da chok chora kisi chi ida. Hengpa ang zhuru zi chetar gali kasi jagri. Andi yan chora tong na kari li.
2: Omo, aba ag zuji da uma rugo. Tata son ngugi mu tsuma ka sama chola ma tong zuwa na lo so chinra jin hi munga.
3: Zhuan qiong si ca xin na zi ji dang, ba me chua la dang na ngo ca yin.
4: Lu chong chubu chumu yu de, qian nan jia da da ni xin bi lin qin ti na, bu zhong long qing nin qin li kong, kang ki long qing jia xi bi lan yi qi bi lin qin ti xi, qi ji du tu du ngan qin lin qin nian bar ge si xun.
5: CB综艺 请他你的小君啦 让人就最近离了别吧用掌心落嘎哇爬马金过了三次前些银 Tie

0: lansi tūma lopzang kī.
1: Hāngwa kāsē tō, lāngkā kāsē tō, tāngdā nāmla kīrē nāmbrō, sāla tō yā rīnō, mātā kāsē tō tō, tā kāsē yā kīyā jīmā rā, ngā chādhyā jīmā kēmī mā rā, tī kī tā kārāṁ sī rā, sāmi yu rā tā rā, tō sū tī sī rā, bā wā ngā bē, sāb sī rā tā ngā bē jīn rā chī sū, mō tū sī rā ngā tā mchā shā rā sū sū, kē kā sī rā ngā mē sī chī rā, tō yī sī rā, sāb tā tā mchā rā kī tī chī sū.
0: Lajab lunga sene nyamzob gwede kain molo donche la gen ponjo jwe munchi che sipa techo tacha genpo okar cha sen yu. Kaab te duen nadong tu chakbui gambu ne kanjo denku tenle yoyin dengxio ye. Maadi chobji pe tesem tenbu kanga chipsi sene soli mepar sa yindar sonchob se yu. Tuchu chumi juen yinde relong zipi pangpo si. Mama pence zewa sab chen jowa mipu Chancho Sambayang, nga sa ni Kangjo Samtur Yudu Che Jali Chwate, Mrab ni Mrab Padu Junze Si Dang Si Muyen.
2: Yang Dabi Si Duan Li Ji Dangan Zuba Dang, Ladari Hibi Ho Yung Ho Su.
3: Yang Dabi Si Duan Li Ji Dangan Zuba Dang, Lada Shibi Lo Yung Lo Su Bi Chun, Lasa Chunche Dang Lo Ka Chunche Chi, Mamang La Di Si Chun Chu Di, Si Duan Li Ji Chi Chu La Zi Ju Jun Chung Si Di. Yung Xie Chu Sun, Ji Chi Jin La Kunde Dang Ni, Duan Nye Xia Te Tu Ni, Mang Tsu Ji Chi Ku Dang Kan Ni, Ji Go Ji Ka Ji Ta Chu Shibi Lo Yung Lo Su Ru Chun Ji Nguan Tu Ju Ru Kunde Tu Yu Ba Chi, Xiang La Di Guo Ji San Ju Sin Ru. Lo Yung Lo Su Bi Chun, Lasa Chunche Chi, Ren ka dan yun li yi ba yi ren du da yi yi ba rin ani. Jie qi tu mang cu qi san qi dang chun gu ni ba dang chun gu du ru qi yu ba shi. Chun qi su cu niang cu qi chen xiong gi ki li la pin ba chun ju ru mi ni ki lin jun chung gu chen lu yi yu sa zi zu ba dang. Cha tu ni xu jie dang lin qi ba dang. Gu ke chen lu xi yu ju ju sung zi qi yu ba shi. xie yu sa ci ji da dong, chen zui ba dang, chen duan qi mu gu ke xie yu zui ba ren, a ni, ki li ji gang er si ru xie yu ba shi. La zi zhong qi lun zhu zong, xin yu tun zi xiu du si ba ren ci yun gen zhi gong si, chen mu, lu kun qiu yi, du lu zhong qi zu cong niang cu ji, ki lin zhen qiong gu chen lu xie yu sa ci zu bi, an cu ki lin zhen qiong la, gang er chi ge, di ni, ta jue xie ru xie jin du bi, xie nang zhu su su jin na wa xie jin du ji sung ba shi. Lo yung lo so piwi ji, ren chue la sa zhong qie ji xiu yi ti ni ngui se du bi ni duan nin jia nga ju jie du ju zhi xie ba dang. Jie ke dang, shang xiong zhong ji ta qie xie ju ru zhi bi yin bu xiu jie ji ni duan sun suo duan ta qie xie ba dang. Zhong qie zhin bi ngui qi ji yin bu xiu ji ru ju ta qie xie ba. La sa zhong qie ji ta dong, yi cong niu xie dang. Khur sung ba ba ki cheng gan nang tsur su chu zhi xi di mang tsu ji din jia nang wa dang xin nang tui du dong yu ba shi. La zi zhong wei zan zu bi bu zhang xuan ba ji gang ki zhong qie yun ji gong cang mi xin nui jie zhi dang guo ren ding bing ang chu dang zhong qie ren ba nin ji mang cui xia wang wen ji xie ji ta chu xi ba dang. Ten lang mang bi tu ni mang tsu ji san qian ni ni mang tsu ji che ku dang gan ni sen chi ri gu ji ji ni duan Duan jia qu ji ta qu xi yu, la si zhong qie ji luo yong luo sui qu ji la dang jin qi ba dang. Mang cu la men tong lang jin tui bi xia wa zang bu ka ji zhu ba dang. Po lu pin bi zhe yi dang, lang su ka ji zu ni luo yong luo su ju nan jin la gong di dong ju yin xi song ba shi. Luo ka zhong qie ji ren ka qian ba ka ji yang da bi si duan li ji da wan zu ba dang. La de xie ju ni qi qi di, mang cu an dang bu ren ju ju jun qiong xi ba dang. Mang cu ji chi ku dang kan ni, sen chi ri gu qi ji gang er ta qu xi di, luo su luo yong chun ji di, li ji pin ji lan ju wa xi yu ba shi. Luo ka zhong qie mu mang ping kang, guo din cong qin ji li duan mu ni, mang cu la an ge ga shu dang, ri wen jie ru xi yu ba shi. Luo ki zhu mu chi li cin zong qi. Tiang a guo xue xi ge gang er ka bun dou da qia qi tu nang bi zhi qi yu bi de di bun dou qi sun ba shi luo yong luo su bi chun luo ka zhong qie mo mang mian kang gi li ji xia te xue ni mang cu cu na cha da ju de di chun yu ba shi luo ka zhong qie mo mang mian kang gi yang da bi si duan li ji da wa dang xue cu lu su dong wa dang duan qu xi ji ru dang

Chobana ba demo yin, ngazunyam to luji jang jokong nimo da dani, du tu to, bo jong lung ching nintri li kong, kange lung ching jia, te tong rizalin cin, ruyang ji xin kang xibi nan zanji xiong wa gadu xin da qi. Ngana lin cin zo xiong xin ki rin qin yin. Tarenga lin cin no nan ju xin zang ko ri niang xiba do sen ba bu ri go xibi lo ji, da rong lung ching ka bar song yang xibi nan zilin ci ka song zade xio bi, zhobo co ga bo yong wa xio.

ཁྱི དང ཡང ཚོང ཁེན ན ཚེ དུང ལོ མ རེང གི དང ཉང དུ ཅི ཉི གོ

Chobo namba, da su nye bi lu ji, si zang po mo si ba de, na jo su zong du yo bi sen ba bo do ji ci rin ka, nga cui sen chu tan ji la pa le ri. Xian jo yi bang ga san zha ci rin da no bu san zha dong yu lu ji, zhe gong sir mo jong si ba de. La sa la yo bi nye ma ya, sen chu sa nye co ma la pa ni, go su se dang dang, xia wa lan zho yong yu mendo si ji yin si, da nyan da jen nyan go.

Chobo namba, tata chie jia sin si bi lin cin da no, bo jiong long chen yin chi li kong, kan ge long chen jia, ti tong ri za lin cin, ro yan chi xin kan si ba di ri, ngana lin cin zo xiong xin ki ren qin yin. Ka si chie jia pa ma ben chi do zhobo zhomo la lu xi re go xin ni men du zang bo pa san na do, rung ka nin do bi lu xi yo na, ka ba an zhang, le go ji ge jie, zhou ji jie go nga nga du jian ni re go xie cho le ri. Lin cin da za da wi ka, nin gong ka chu zo ni da xie ka ni, chu zo ye ba te tong xie xin yo ba dang, nye da jia gong mo chu zo jie dang xie ka ni, chu zo ju ni ba jia tong xie xin yo, zhobo zo du to de nian jie ga si xie jin yin. Xiang la mun tu de sen ba bu re go xi bi li xi dong ji yin. Qiang dou ni yin bi sen ba bo, cian cuo jie, lu yi, din zhe zang bo xi ba de re go xi ni, qiang dou zhe ye zong li yo bi sen mo wang mo do, qu zhong, da rong la sa la yo bi zhuo mo, gong qiu zhuo ma dang, bie la nong zong ji la pu ni, kong nan ba lu di sen xin yu wei mun tu xie ji yin si, da ji de nian de jie nian guo.

0: 아니 nga zo mento te tene ta tse chijin juba lada chikwa nga zo nga chijin nante tia dan drevi ka zhuwa te kanyin se di lo che rangwaan jien ta che yewaan jien se teni gangu gwa ni chikaran jie es gangla tu ni chikaran jie gwa es che rangwaan jien ta che yewaan jien te jish tene nyingba ji chere se di lo nyingba chere se di lo shetan ka nga zo che dan tene mini ngar ganga ma re es che dan mini de engel es Kesak jeba chigun no cheda mini angles teacher dena jwa nyimba gzon ra jwa nyimba gzon ra tene samba de chere se dilo rare pela ani nais rare pela nai je changa dang ti sene nai changa dang se tela mra ka ti os ota tesen ji kor samaga sagi din na ro tene ta hi dele
1: den chen di zong ji da he he da ni jian zu pin cho da ji su da ji yi zhou nam ce da ya mo

0: Sengke nama tsu kong kamsa, nga lixi tso chokpa hira nam jaye. Ta ta lenje ne seng kutsuk panda ne, pyo jo long chay nyam chay lai kong kanki long chay tang pyo jo bimzu kanki nyam nyam shibi, chang bi yang hibi lengdo lixi di. Lixi gomen nama tsu, na kyu rungpa tse rai dandu chungwa lakpa pyo lengdo, mugrong shang na pyo zong ki lixi chuk jay batsen bari. Tarang ki lixi nama tsu, mugrong shang na pyo zong ki lixi chuk yunyi batsen juri.
1: Kang

Yes, I'm not the dead.

야

0: chilo nintun nyinga lu gyayong jari ne tong cintzala che ting shangpil sangja jigo putang tsuba tong xioxio piangwa ka minto chadda che yin rongjong ja tsuba sang tong mgira sang che yabari Nyingxie di mara rongjong ja sanye ka to diechin ka ki namun pinsang cipwe jigo pelde mongso la nyangling che ne sojian rinne jinzin tong chunsong tong jakao ja jesan tsuara che ye Chichi Nyingxie nye loka chongchira ji sendra pangbe Zatong Gongzi Polo, Dinyun Rindra Gausongba Nguo Cao Yen, Mao Nian Jiong Aya Nong, Hunan Tong, Hubei, Anhui Su, Kati Ruchur Hingxin Tong, Zhongqira Tong, Yong Yong Jia Sakla Tong, Zhongqira Dan Tong, Tolo Kao, Yunan Tong, Ningxia, Cunghan Jia Yixi Jie Ji, Raka Jioji Tong, Tiegye Leba Nian Jia Kou Ji, Tumo Raka Ki, Nyang Tan Rindra Zha Jin Bari. Sangai Bi Nidu Zhongqira Xia Zu, Kangra Gangshan Ni Hidu Zabra Yen Na, Jida Dinbi Chi Dan Nian Nian Zang, Xiazhu Kandra Gangxi, Lasiwe Gongkara Jiajia Nantong Ni, Shanghai Putong Jiajia Wa Nantong Wara Rong Zibi, Tibra Kalang Xiatong Tujin Bari. Kalang Te Xiatong Tuji, Zangku Rewa, Riza Mimara Tong, Pabu, Pimba Jie La, Rizhe Nandri Chedri, Yi San, San Ligur Tojin, Jinzou Tibra Zajin Bari. Singa Namba Zuo, Tindi Duse Sanjian Jinda Xiu Zara, Xianglang Daga Lekong Ni Gide Xiupe Lechin Yinda Xinru Nong.
1: Nansa guli chanjishara, sakur chijira lutin ju.
2: Yuyi lantur satunba, gana chijia lututu.
1: Bejian lutu.
2: Bejian lutu rinchi.
3: Sinkina bazo gong khamzang, tata ne bejio longchang nyan chay lai kong, kanggui longchang jie bujio lutu xio jitu churi. Xiam la bu rang jiao jiong minzi kang namre ka tsikhiam jiao suwe zomre nangwe bu jia loto la ye zongne bu me da lu dawa nga pui da ki ta za ka tsibjo ko ngu chun todu jia xio ri lao za xirang nye
4: Zhe zhe, dun ka wei yan zheng ra ge tun ba ju ka nyan ji nyawa yang ngu ngan zhu chik bi chim jia zi dun ra hing po zhe da chung wa ci dun nyan no xia yin a cha nyi ni rang di wu to zi to tong ma ji du to de qiu dong a dang lu ci ki dang tun ba jia gui meng tu zang yin to ji dang ka lin zhen jie chun zhen dong dian min bu xuan dang tian xuan ngan gu xia jie dong nang xi gui Tsi zhu, nam xi xi wii nga cha nyi ni, ya nyi do, lo ya nyi ji rin, lo min dang, gong ru ko de lo cha mang, wu zang ko de tian yu ya yi qi, tsi ji xia yi nga cha nga ni, tsi ge xia yi nga cha yi bala nima na zi kyun ge, dano yi na, tsi dun, nyi no xia yi nga cha nyi ni, rang di wu to zo nga bai da nga ba ge, wu tong go tsu xin ge, dani, du to de qiu dong wa dang, lu ci tang tun ba jia gui zi de yi na da, xin ku la zi rin ge, xin ku no yi na la da, qiu du to la, xin ka na da dang zhen ji do, ane lu ci ji dang din ba jia ji do, ta men tu, zang yin guo ji zi lin zha do, ka lun zhen ji, ane qiun zhen do, Dan mati li ge, mbo xuan do dani tian xuan di yi le, ngan gu xia jie dong na xia gu le zi kuen ge. Dani bai da nga ba ge, ci ba zhu ge, nam xi xi wi nga cha ni ni, ya nye do zong da, du da da le ke xing ge. Dani ci ji xia ye nga cha nga ni, ci gu xia ye nga cha ye bar nima na zong na ong, ci ba ji do gu ni ba da rong, ni na jie ke xing ge.
3: Dani ci jue bi che nga cha suam ni, nima zhe ku chen du song. Da da zo, rang di ci jue bi ni, si di ci jue bi bar bong do no, ci jue gu pa ge nga cha suam ni, pa ya dun se. Di ren, mimji chulei tang yuma sitong zang. Ci nye jie paa ge ngachang ngaa ni, ya paa mi ranggang seng. Nye ge la nye to zao, ya ci jie, demre cowa. Cha chu ren gimpi bi du ter, chulo ngong go tang, chu xiang jia ju la, dona se pata zha. Sido siwi nuen se mungyo wi tablan bi gu. Da peda nga pa ge, ci jue bi ge, che ngachang suam ni nima, chikbuk cham suan ki dao. Di nye chep tina la suung du, dabdaan jam za zoab ni dal tina ni, tari peda nga pa ge dabdaan za zoab ri dao. Dini peda nga pa ge ci jue bi ni peda chukba ge ci jue bi pa do, pontao ten hob ki dao.
4: Dini ci nye ru la ma bi dong cha ra xie cha pa na, ya mi xue chi, nga no go xia ra, sin pong xiang ni lo ra sa sui jo, lang zo ni do. Har chi lo du, ru ji cham dang nang go ra ni, yelam xiang xia ra, xiang xia do pong po mong jo. Po lu zhe bi ci nyi dang, nye nga chi, ci jiu ding la zi kuen ge. Dano yi na ta bai da nga pa ge, ci ba nye ru la ma bi dong cha ra xie, cha pa pa na ya mi xue chi zi kue xing ge, ta ci nye ru la ma bi dong cha zo nen, cha pa ji ba jiu xing ge. Ga si di ba su na la ta, ya mi dang da li na ong, cha kue chen po ong ri zi kuen ge. Dani qi la go le xie yan na la, po lu zhe bi ci nyi dang, ci nye nga chi, ci jiu ding la zi kuen ge.
3: Tene ta dawa re re la sa chume lam kin jungwa ka kham khe che cho te peda nga pan tala chan su na che la da an der jungwa me chu kham khe che bi yo che chalong su pa chi oma Sebra tsi ji ne pasan ta pob chem ka chi te ne pi xa jay to che da lung pa che wa ta tsi ju do ne lak pa ta andru che se lo pi so tar ten yu ya hai che tsi nye xe ne pasan ju kar ka te ne pi xa lu jo yi do si je lo da ma war hi ta peda nga pa che la chan su na jungwa kham khe che cho te me chu ni ka kham ti khe che ri zi dao jumsi te la ti ne

0: yue che la chalong sopa chi oong mahangyo tse sebya tsi ji ni pasan ta pov chem kati ten la nipi xa jay to cha de lung piche wa tang tsi ju rong lakwa tanru chi sar lo kui so tar ten yu ya yi chen bo ri zay dao
1: Dini pida nga pa ke xe inpa tsi ko la xu yan na la tsi pa som, zhu, ji, jo, jo nga, jo zhu, jo dun, jo go, nye xe, nye xe song, nye xe ye, nye xe go chi chi ko la yin zi kwen ge ta gong langa ni ke pida nga pa ke da xin do di xu zar ko xam la dirin ke zaka tsi jo ko la ngu dren do di xu na
0: Tene ta tarangki zaka tsipcho shu na. Tarangna pu me ta lu dawa nga pi tsipa ji, jida chukpi tsi nye nye. Riza dawa kama tre, yungtu mech, chuchi jamsi, jowa dorji, xaadu nge, pomtao loo da hachi loo du. Tarangnam go nae toji nanguri. Nga ro chutu ji da shiru chutu sumpa nye la dastun saam kaal. Saani pyo tsu go, za mungmar, yungtu me lao. Naani pyo tsu jo, za lakba, yungtu cho lao. Yini pyo tsu jukje, za pub, yungtu loo ni. Tengdi pujo loo tokyo tsar.

0: Junzi na nga zu gongzi nga su pa mo sasho nga mi cha le yu gang xin tu xue xin paam. Yang na morong nga gong ma tu para rung yu cha rizhong chungo tara kab xin lo pa yong yin si. Gang tar ko yu pa yu cha kang xin sa pa ti a li nyung ri wa tong. Pa mo nga nyi pi pen xin tuk ti cha le ge ta yong nyung zo pa nra ti. Tene zi pi ta par cha mo lo nyi ki tsa rong rin, ko o tong pa mo tuk ti ma yong yong. Ko mo rung yu tong jang che chue pi pari xo su ni la song si wa tu. Lo te pyo chi lo sa kya la nyewe kab hi la. Kui tsamri chabdun ro ka to nyam to tromo le dun do par shue. Namda hin to chang la lo ne lo tu di papi kawi hui te cho na. Yanga nying ye chawi xie pa hi tong da. Nge zu parin jo du, mok trin long long ka chue to gangkar chomo lari hi re chi che kor te che yin to nja ma to. Pari nyendab chi pang tang yue ce kawi cha che lar kam ne yue jing. Zai ju chor ten hyo hin gang cha ka tangwe dong te. Xiawin riyaa ka tsamaa rong rong ting na. Poro nga xin na, xin je po nya ki xin, aki ndun chi, jigar zin jo rul. Yu ma cui kang xin sabi njam dun gang sar, gang su tim ni yue xe. Dren ten chi cui zam tu lui bi, nga mi bang si kang xin to zo, gang chui to ya la nyal. Chung ui tui chi ziya pa mo dema ni to, kui yi la kruwa tong. Kumi rong zhong kam chi zo ju la, nyam zi te bi pari yu ma cio tong nyam to, me ce yi zhuwa chen zar hi nyong hi yu a nyam xiong. Lo xe ngun chi yar tami rong gang hi la, pari zhaji pyun sum cio bi wong kor tue jin ten hi tong a re. Ko o tong le rong ga hi, yong dong ki che to, kang mar chi kali san sam nin zhuite. Do chen cio me rong o ju ni, mag du na chingar ni bi pari chomo lhar tong, hema la yi re ju chi ngo sar nam pi nge zu yi wan rab tu cho. Langkor pari lungpa tong jangche jenyan ruwa tong tunne. Nge zu minglam to yon, jomo lari yeri che chekor ngue te jeyin tong jawi gawa sangpo minpa chera. Ongkor tochen kabhik che pari kora kuyung na, ngojong pangtong ke ngue su me to chachi gochi rab to yene yue la. Yue me zu loto ke hinke mukha yon me to chakang tong. Nema yu lo, kurmang, paya cawa, sena la sopi ngome che me to gangsar yene chi. Kui donlong chukja che la namba sarchong tu jorsenpi pari tungda che chiwi ni tuente. Bata ring sa ni pari yuanjong parchi nungyo kub. Jangche ring samji sa ni gebar lepo kohi. Chachi me to ui su jipa chungo hi tinduwi bume jik milam tu kyara. Kor chung yi lo nye nungka yuanjong nying jepo tenra tamar chenshong. Yung tena yu ngui tong muna sunpo hi yinpi. Tena pamo minang nyampa shong. Kesi pamo yinpi ondo shi na. Kumi nekab te tsune je kuryo tana, manta yon gwenji yemong chor go pa hila. Tana ngoma yaka par nyo nasam, gwenka par zong nasam yepi mangchui chi tambi tayon yi la langar jenwo. Kui toyo nyongwi mangchui chi tamju jila. Poro ka ka kepo longpa gong jo ne, jagar ngoko tong te par chichi shi. Ko nyi banang to porchin porchin to jaga zhangar chi mazwe par chata chwe te drakkarpo gane mendo thachwe yinxie damcha ya. Jagi kha trisi junse na dropo poro ka tomar yapo nang ka mendo che jo. Tui tani drakkarpo yu tuy na jagi drama zangyang tongjo me che jyusu yo. Damchwe te la sangwe tuyen che doka chihi yo pa kuwe da par zawa ni mahi chong. Namdi drodong ka jondo heba chewe zhongda parindi namba na. Lore xin gongpin ruwa tong, pa mo tong pa mo ndawi par yumi namche tuen shi cui nebab dana, nomgya cici xin yinpa kui ngasa ni xi chi yue.
1: Zazi shita rinwe nyingken che drobo namba, tata chi chi nyingi bandana, pejong longchin nyingchin li kong kongke longchin che zongri lugu zetong hibi lecen dare. Lecen di nong to pej zamrung chao jing, Demi nyinga tong lukzum, betang, kipi lehi, mangchui ji rinni su, nangdun pyusum sopo tajik xie tong xie mi yinbi, namba ju lichindar, nja

0: Si dang gong jie ding tam na zu dang, ni dang lü yong xia zhu xue lam dang.
1: Ni zhe ding zhu ni zhe jue tai suo, di tang lang duan lin qin de ni lei.
0: Da da xin gu zu bi le jin de ne, bu jun long qin nian qin le kong, kang ge long qin jia, di tang lang duan xie bi le jin de zhe.
2: Singa nan ba zuo geng kang zong. Tata na pejo lungting nyingte le kong kanki lungting cha dedong lang tenhi ba lecin xe jo tu jiri. Nga na lecin da nyingtang ba tingzi xo jo yen. Tering ka lecin no, luzon suwe minga xe ba tong, xuba ma le lungji jia seje lungza xe be kor xe ji yen. Nga la luzon suwa minga xe be kor xe ji yen. Zalan to mo mongbo xe, lusen deje yongwa jichin zuwa na, chonen jia kwaya ji ba tong, ngu bo cha chin li be tau ma yin bar. Tere du de xiang sala jia minga nga tong, jawa ye ba de. China Sengkang Nyongde Zaji Deri, Ma Shega Lupo Dietong Mimba Na Pa Chewa Seng Mdewa Le Zangwa Yen De, Ka De Seng La Nyongze Mimba Ra Seng Hiwa Tong Lela Po De Sengkang Nyongde Tupra Zang Na, Lupang Rung Yin Ja Dietong Tung Ruo Se, Na Wu Surai Ga Dinchu Da Le, Nire Mung Chewa Na Nang Du Ga Jinche Le Zangwa Xi Ji Ye, Ma La Ndiangwa Tong Hedong Chewa Su Ja Seng Tong Zang Zi, Lu Seng Do Mu Nyang Par Jere Ne, Dietong Mimba Ra Nja Se, Pierre na ma yin dong ka jie jie na nian ga la sian nong kong zhou ma ye wa dong. Ta na gu mo nye jiu mu ko wan jie la, ka jie xiang kang nyong de zi to na, ni mung bo xie zha wa ni mi bar dong to. Di ci la lu zang zu wei tou qi xiu na, xiang kang nyong de zi jie dian ba ri. Nga zu nang jian lu san nga dou jie dang gu, qia ta xie jie di, xiang nyong zin jie zha wa li, ta to la jian ba dong. Di ci ni xiang xie le dong, zhu nong yong to la, lu bo jiong rong yin jie dian tong yong to.
3: Jizin chupsom je shichu chui do guch chena ngan chu roni ni kya sing gi tin la sim ko she bar ngan ni kom sing yo jong ke jong la li ki zi anyo
4: me lu de xia wei zu ni de ma yi ber sen na la pa ni rao ni jie xin na gu la ni jie zin kong xiong niu nga ngan chi xie zu jian zong dang dian dang de xiong ni xi jia Dün ömü çoğunan deyla, nan yu si önyo.
3: Dada, çerong tuğla wajahdun gulay çivi nawandugna. Lengi kusimir yungni. Rong rongla hiyebi kilindirla gyungzam sendung. Nzamlin çöden zanzuji bewi himyuk nyek higino. Nzamlin mri yongja zhombocha. Chanyo mjeji jini, mjigla semkang gejinji gangi chehin yueji kuyo.
4: Dena, jambu da angi zanghi gala yindi. Cengga machi tu nimi ban jidu jia yinbi mmangbu nidang yin. Nganchu sambar, sena yubi kubu da dunghar, chogu deda reke zuisi nga chumi dauna. Kyanne yunje yi dang roji re sangsi.
3: Wenjong. Gan mong bu hi la, du la song ju me ba de, du rui tong sui sen jie ma dang wa ga la yin de. Kor duen me bi do chi mong bu hi, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rep jie sen kang ri bi lo bun, vro e di, sen kang de tong la cen yi dap de hi ya yu de. Sen kang de tong jen jie, du nam yin yong le la zun hi, nye kor jie ma nam zi wi jong ge yu. 等到等你来把它 drop 通了，你点的了，刚刚进去写完。

0: ngana male longji dogu ba sa na shoba male longji chitong tian ba tong ngo dong xin bie tong zhe tian zhe bi male longji tu che ga ma jia zang dang zin zhe ne za wan de sang ye bo zhe gu jie ne ngo dong pe gu shoba yar longji ngo dong la pe nian tong na no re tong wa tong chuo su wa za xiong wa jie ba la sheng chong tao ba ge ge wa jie la pin tu qin bo ye la da dong ngo dong ge chi chong song tao ni na na ju pe gu Xioba yar longje nanjo la pinyin tong na jinshi satan rwa tong chalang kwoje la gandhi toba. Lupang yongja chalga kwoje lisan rwa je la pintu qinpo ye la tatang chashi towa nipa la chan na chaza xiongwa tong chashi mara tongwe pinu ding.
1: Detang de na tsumin si xe bu, tsumin si xe Dētāng kālā yōng.
2: Lūsīn dīnā tūyēndāng dīshīn yī. Tūyēndāng dīshīn lūsīn dīlīn yōng.

0: Tenlop gatsara.
1: Tenlop gatsara.
0: Rosu bimi dumbula, tsire mi du nambata.
1: Tenlop parji gatsundi, jadar mushu lambandi.
2: Jonam tso. Tata che ji singo tsubi, lin tindana. Biyong lung ching yin ching li kong, kanke lung ching tia, tenlop gatsar lin tsiji. Nga lin tindi, tsushun wanda junyi. Dijin ka lin tina. Chuchenjaka donang shigubai yi kodang. Lupung la nubi zatunga gonghi ngimba yi goro. Nyi kubar shibi tahi ka ngai goro. Chuchu donyang na lupung ditanga yeza yin hibi goso. Tadishiyo. Hiyan la yi di nandun na sinso.

0: singa zhubu namba gong kan zong. Tata chi chi singgu tsu pi le cin de ne, pe jiong long ching nian ching le kong, kam ke long ching jia, nga dang ngay ju pi xiu lam xie pi le cin re. Dering ke le cin nang, ding jing xiu pi gong zhen ne, pe rang xiong jiong si zhu jia o yen, pe jiong yin ma tam tu tsu jia zhu xi yuan ba, nga ri sa kul xiang yung yu zel tsu pi cha tuan ba, go ge sui nang do ji la yin. Sui nang do ji la ne, tu re gong mi lo re dun ju nang, Bejong ngari sakho zanda zongka gogi nashul ramdo thongmi techa pyo. Gogi ngotsa nashula jongda xiejin gaki yangda tangzho ni lopchungka gotien ramba na kongka xiejujia zhenchar tiri. Lopchung loren zhugba tuanji chimlijia lingin chadu babdi lochan zhongchang yugui xiongyo. Wenjang kongka semjie tengni mangchujia xiebyi la yindang mungzawi dongwa samu xik xiejinyo la. Yin yang sadar jia yu zhe ri gui zhu dam lin so la yang yin dang mu jik bi zai wa sa mu xi cha yue. Derin, pe jiong long ching nian ching le kong kam ke long ching jia nga dang ngay ju bi xiu lam xie bi le qin nang pe rang xiong jiong si zhu jia o yuan pe jiong yin ma dam tun so jia zhu xi yuan ba nga ri sa kul xiang yung yu zhe cu bi cha tuan ba gu ge xiu nam do ji yu zhe lam bi ding ge dam ju le jing gong zha xik ju kong nga ri sa kul xiang yung yu zhe cu bi nang xiu min dang du nam xik la tong mar ge dik tu cha tuan nang mi guo so jia dam ju xiu jin.
1: Okay, so now to the camp. Zazhan chong su se se ne dine re.
2: Yes.
1: Enda ming nimkyu ne nga ra ge zomzi tole ne dinde tole ming di kar mangche wo ji kukye wa sunator si sdeg war.
2: Kukye wa sunator si.
1: Kukye wa sunator si mangche di di gyaga rinpa tangpo zomba po kye jing gen su zila si chang yin shu. Tanda nga di nyung ming ki su ra di gen a ki tup si di chi. Kukye da nga ra kye sa ta ca sa cha chang di a da ka kukye gomba si sa. Nga zo di la ta nga ma tangto ki ming di kar su cho ta po si. Di li yang za ra nying ba si war. Tā ngā rāng chāchā sā na kubchū kūngi lū ngā tī tānda ngari sā kū kī lōm chīng kī tē nā rā tānda tī lōp chōng chē chē tūk sī tēp rī tē chī tū tām tā ngā chāng chāng zī rā kī chē chī sō rā chē mā tō chā chāng tī lōm chīng kī lōp chā tī ngā chā chāng xīn yō mā rā tā ngā sō sā nā ngā tā kāng sō rā lē gā yu nī kō kū tā tūn chē nī tā lōp chā lā tā kio bī chī Hashangi gawi yu.
2: Raga.
1: Kari ngon, didi zama nganzu ta nyenri nang siya la tinte jitang gombo ri.
2: Raga, gombo ra.
1: Mang chiya wachi karchi korsan tanda di yu bat. Nima jinxio chi kyo, deto chapab chi mang si tinte su war.
2: Yes.
1: Hen didi zama nangyi tanda gintu dina siang nye tang gemi ma la kong nye ki di damjo ki tinte di chi yu, chapab ki tinte chi. Di yu di zama, di amjo ra tuksi nyen che, nga rangi tengma si didi zama gin la kong nye ki ta zama cha di ming tinga che siya. Dito zama chik ta tenangi gyurim chik kanta nge dungbu chik duks mal drabak tog ne duks kakaki kakili ta nga rang su chan gyakai chen tan ting sa wara
2: kubwa chik.
1: Dinde chiki chik ngu lu pe nga ra shui chik dinde gina ku nyi ki zamcha chik nge beti shui bi. Nga su dito zama loza tangdo kandala tsewa chik nye mudi ta su su ki mi paso le chima kyu ki paso di che bra. Tsewa nyi li yang gol tun macho ki sura ta nga su luksu su ma su dinde chik wara. Tsewa nyi li chik tang punja cha zang tsewa sumne chik ane dungmi cha zang nyambu zom chik soga nga. Dinde chiki gugab la nge di che bra. Tā ngē rōpa chī yō kēsāng sīnī sī wō mīng lā, kō tā ngē nī nyam tō lō tī jāng chī chī lō sā chī lō tō tsū rōp sū chī chā rī. Ani tē yā māng sō tū bē tā gā nāng tā tē yā bē tīng chō xīw chī
2: tō. Tā māng sō tū tī nī trīng tā tī tā nō gōng bō chī tā tōng yā tī bē tī gōng bō gōng bō rō wā.
1: Ō tī tā chē
2: tā. Tī tā tā tō lē ani chī kī mē chī kī tī tā chab tū lē ani chī gā sō tā mā sō tī xī bō yī jī rō wā.

0: zunjanda zungin kudita tete tsangma kipe tengzho yaku sheche takyanyi di pe misi yaku tuksa ta loda reshi nganzu losa ina ta karanzo ngaranzo kaka chotun zomdo ka gadu ina ta ti inji minji kuwa tuksa losa tanda nganzo kaka chotun ina tinte tam chob chab shivu yonga sa kese tinte chumar an dito tamme mi kunzu ki gyabyo wala nge nganzu di zhongzu ki lo chunga tesu ta chitang shunu lo ta nishu mandab su tinte ta bupamu tesu dikzu sura sheche tenzo la shabzu sura sheche ngaranzo ta mangbu di yoa mara dito tamme mangzu ki tinte zanda ka gor shie se ya ngotam nye ki shabzu se ya tinte ki robzu shi ngaranzo suwe sheche dingze ngola chabye song zang ane tewe ku na ta ku namgyung ki tinte tang che ne tik ze che te ya sobzu sura che ta ku che ma chen ze che sura che
1: kya kur che te che
0: o tinte ra che wala tinte sura suwe che ane nganzu zhongzu nang tinte Tā lo jīngi tūk tsui tā xieci tūk xie tū tsa mā. Tān tī hājāng kī yāku chūnū jī, tīne xieci nāng zhūng, zhōng zhūng kū tī, yīnjī mī tīng zhōng rīmbā kī tīng zhōg yu sī tā, gōm zhōl. Chāp tū jīgā? Chāp tū jīgā. Tīne xieci nāng zhōng bē tū kūrū tā, zhōng rīmbā bē kūrū tā, lo tū mā tū lo xī ngā xī Tā kū tīk sūchī māntāpa kē chū chī wā. Wā tīndrē tī chē chī ngā tsū tīndrē kī shiāp chū sūyā, anī māng chū kī shiāp chū yīmbā kāng shī lā tē tō lā, anī rū kī trik tāng yī nā tā, tīndrē kū tīngjē ngō lā tuyān yā sōng tsā, anī ngā rā kī tā sām tāng chā mī tā sūyā, tā chī ngā mī lā lōb chūng shī wā rā. Tā ngā tsū tīndrē nā mgyū nā tsām chē lā kōn tsū lā kī tsām tī kār sā sā kū rīmbā kī tīndrē mī chab tūyān rū kā tīndrē mā yōng kī rī shiāp chū. Di tu tsam tsam nga rang tas tas ya tena tinte chigi asam tsa ta mii di di lop chong cheche an tinte sui che an tinte nganzo zonggi ta zongbo ina ta shu jina ta tesu ke nganzo ngone tinte shi tonyong du tsa ma pe tukor ta pe kang manze re shas di yaku shivu shi tu
1: tong chen peche
0: di tong chen cheche an zong rinpe ke nge di cheche tsab sura cheche sagu rinpa la yong chen tento la kya an do cheche nge gyurim tinte kya nge du si ya ma tse cheche an ni tong shi lo la an Dele gong nang, dang ngan su xiang xiong gyu zhe soba nang duks gong zhu duwa
1: re.
2: Dada qi ji sen yi bi le jing di na, Be jong long jing nian jing le kong, kam ge long jing jia, nga dang ngay ju bi hiu lam hi bi le jing di re. Nga dang, qi rang, kong so jia ngar song ge ngo car me zi dam ju ling di, 起来了,让女家错觉应得把当。大大起让比特家蓝布尔兄弟,银车插渡可为银线当。牛囊,托比准备所,弄个修巴点点。家鸡心情难当,娘学难话别当。那个,姐姐就比修浪人梦我们是,格尔地。

0: kukap sura tinte shiuma sunga ina ngare ge tanda tena ta semkong su sayur ba tinte indu tanda ngarang somjak lopti nangyi kien sosla shangyi chide ani taa nang shingi ngarang ke mikbi sangbo taa sa kintu tena shangyi chide teso chama ngone ngata mes tena la sosu kukap sura chungma sunga to ngone tanga tukzi nimbi pukuru shupo ya meme tinte ngone ina ta pe ketin samgi mikya pe tinte ngone kena kong su chaya sunga ta tanda kien sosla shangyi cha cha sunga ta ngarang ngone chaya sunga kena ke lopto ang tangbo tinga yin sabar yukshio tinga yin sabar gena ki tinte sumi ta tete zama nga gena to usia to zama nga gena la ta naza sor sabar tinte ta suzu gunda suru tinzo haku ni sen suzu buru ki haku mebra ta besan suru se tinte yukra gobti di la nga nidong chuk sumlu ane nga tsamja si gena ki bunjo nindri le gong la di chiye su nga losa gongso la pui su ane di taga shio se gen putun la tang gongso lep su bunjo nindri le taga lep chun ane tete zama nga tsamja ang tangbo ti kena ke konsul tuinche, ene zomze yabu tu, ene di goyo silabre. Ene shuu kule di kokabu yabu chungma sun, ene di shiagre. Shiagze, yan shuu kule shenpa chigle, luye le kushu sa, ene nga kee neme. Nyeba deli shio se do, ene nga ta yongi me labi. Yongi maa segu jumza karchabu san, ditu zamu kena nga desha supu devu rangmira, ane mengan chigo chuyo, sos pina di chee shio sa. Nyele le gong lu senzo nga di shuk tobi chee shio sa. Ene nga ang tang desha, nga kena pina do, ene gyune kena nga kawa dinde pa jeb du zamba. kena nga nimje en ta yong tse sang tu sang tinde chig ma do ma yong kyang kyang sege kena be du kyem na an ti nga pe ti tol nu di gen do ra ga zam je da nyam do ke chi pa chig chim ra pe pe tre wa dang chu je ni dok se an yang dang yang su chi ji du zo ke tinde shu dil ya ku chi ti ma jung che ji dok se le bre
1: le se ge
0: an ke na nimje chi ka ba le ju ka ba yo so ta nga ti du zam nga ju mi na ta shen cha re chig chi go ra de o ti du dang ka ba ji le ti nga ti ti ke la kan de do nga nang da mi do ta rang yin ji mi ji hu ta chi shu se dinde kese shi shun, dhe nime nye wale chik duks mehap chido. Tati nga ngone nungyu kye kwaya rangi ta mezi dhe nang. Tati ngone kum tuk pe dhine sura duks ta jayema kukab sura ma jo. Tati pe duks limbu shu sa zobu chire nang. Tati nga rung nungyu chi se, tati sembe nang pe mezi kwe kune gyube sura chi dinde lele kye kyo sura. O dinde yina. Daga nang shingi, tati nga re zamja tongne yina ta. Dinde kese tongne yina. Ta ang tangbu, nye wale shi asa asa nang dine tangbu nga legu nga yongdui kangdila kunzu ki nga ta mi kinchayana tanda nganzu di legungi gama tsokzu gemare di dang an daga nangshin di nangi tanda gengunga gama seda gesan ruma ndawongdu isa nganzu tsokzu shunba tanda tenzu kyangere tenzu gini tanga rang di gyuzeki lambu di eten tinde si duksi lebi yungdu zama kunzu ki kuakab se nanda tanga li tinde si mezi ki lamdu sosu pam tinjin pam pa bubi shugla an da kunzu nga mezi lamdu su tanda jitang di mebi ina tanda mangzu ka nang rang le yorba ku tanga rangi masu Ta tinte chigi lambu, yuzegi lambu, tinte chigi dun. Ta tena nga nga chiye ma chung seye keke diye me. Meke kuakab diye, meke gyu, nga tonda la. Ngoos legung na lukye gyurye tonda la. Tsokzu kembe na ta shuyenba chasangke rubrub chee chibi. Kuakab tinte chigi diye, di chiye barwa. An tesu sangmo ngone ngara sem na ta. Tinje pang parpo ni. Ta pama angyeba di yaa sam sangke nabu chigi yungi ngone. Gari yin sangka. Ta tanda ki tsosu di yin dema se na ta. Tsoba tinte chigi yungye dine. Khonsu kati na nga
1: barwa. Tēnē yāng gēlā kērāngi jī yāng bē zēn dā kēnē kāngi kēsē chīngyō lē tā gēlā kērāngi yāng rāngi lā yāng tū jī līmbī shūyā tēnē tā nīsī bū jī rūwā gēlā
0: Rē rē tā ngā rā kē mēsī tē nā ngā kāshīn chēsā kē nī shēmā tām kē tām jū tē kū zē tī rē kē nī lāmbū tē tēng lā ngē bē zōng khūr tā chē jī tā tīn rē kē tōng nā sō lē kē kāng pū tō tū kē kōng nā bā sō lū tīnē tīn rē jī jā yē mā tō sā mā tā ngō sō tīn rē tōng nē chūng mā sō mā an tā tīn rē kē bē zōng shūk chīn bū yō rā tā ngā rā kē kōng bē sēm tīng nē tā ngō nē bū kē shenpa tamki gyuze ina tra, shenpa ki tongna ina kanta poki gyuze ki lambu tog tila ngara ki ta shenpa di gang trak tra chi pe yal kong darbe tang tobi ki semchuk sura chi dindri ki semba chi kher chi an kona zon mi tuk chi lembu shuye zama to an gyuni dindri shenpa tongna sun, u tongna tongna sun gyuni chung ma zonga mes takpa dindri nyam tu dunji di yin di chi yuwa marwa ta gina konyi nga nuk poin ka shenpa tam ang tangbu tam ni tra ni che che tanda pa tuk longu tomna di longu jeju kende ta tuk si lega si chakli di nang che dia Tende yin da zambi gang manza ki pe kono Me to miro mi le ki gang manza mpo nyung wara Tende sanzu pe Ta tende tsangma ka ni Me ki ta sa tsangma ki lo zhung shi sa tende yin da zambi Tsangme sem nang na tende sem kora samsang rachidu
1: Yes

Chinana

这些背带大陆下着呢，新帮勇者都明天去赢。

0: Sekna ba tso, xiamla, na zhong lhasi rin ni xie zade, ngay mi rin ni xio ya, me to cawi guo xio jingin. Lhasa zhong jie jie ngay mi rin ni xio ya song xiong la, yu zi zhong zhi toba di, zhang yi li nga ba yin na, zhong jie di yung su rin ka ngay mi rin ni xio ya ka cun xin rang yin jie, nam zhang ka, sun jia jia jia guo yu bi na. Me yi ri ngay mi rin ni xio ya jie cun xin nam zhang jik tang, jia ka rin bi nam zhang ni xio zang a, rang xiong jiong rin bi nam zhang ji tian a, zhong jie rin bi nam zhang jia jang a, 总人比南站人家先说算几月吧当人把卡个全世界人一家军进吧算家家家几月比南家客人比军进吧捐啊当让兄弟人比军进吧业者中介人比军进吧各级各个总人比军进吧人家年学再定几月金龙我激动算家合成家楼聚点比三区那种地那位西北当顶人家军进你娘这家来我撒把总一月吧是
1: Tiku chongwe mi yong ma la na ngu me di ni xia xia song jo li tong ji mang du da bei de da lo da san ba ni song la sa zhong jie jie zhong qi ren bi ngu me di ni xia xia gen chong xie rang xie ji nam zhang kha den ba ta di yan chong xie rang xie ji jin zhe ba wu ju yin ba ji li do guo rong di bing a bing gu zu xin zhong qi ren bi ngu me di ni xia xia song jiao din ji ji yan de ju de wu ju yin ba tin xie lan zhe ji xi ba ta ri kha ge lun zhe tian san jia la zang lei jie ne jin ten ji jie xiao din ke li don la ma zhe din bu xi ding yo da jia jie kao dang rang zhong zhong zhong qi le zhong jie ren ba xi ngu me di ni xia xia ge mi yong ma la ye ji qian ne zhe san ba ta ge ran ra jie ji song zhong xie dang di wei kai sa de song yo Di na, mei zhu gong ka zong ki, ngu mei ri ni xia xia song chong ki, pin di, ngu sar di wei du jin. Zong di yong ji, ngu mei ri ni xia xia ki, nam zhang dan bu ro, jilu ni tong ni xia zai ji lu lun ju ki, ka yi zi yi zi ni, jilu ni tong ni xia zai zhu lu yi ka, ge jie guo san para, mang de xu jin chen yo.
0: Ma ngang gin lin ti yi na, ni la ki bu, xiu nui jia ba di yang, la za zhong jie ji, gong zhen jie song xiong ma ngu, zai lin hu ta xie di, de gong ge, cen zhu tang ka dang, xiu zui la zil, La mi chap chi zo zel su, zo ni nang zhang ka ye la, song xiong ma ngu, go ra chè jia jia gu, dun ye de la xiong ni.

0: yekza sazo dang cha jin yo zhe so la, meng ngu ka tang wi, ga ni nu din se to ya ba shi. Da lu da nga bi ci yin yin, la si ngui mi zheng ni xiu ya ge lu ga la cha tuan ge dang bo, zong jie lu kang de xie ni. Ngui mi zheng ni xiu ya ge lu ga tuan gong bu lu gi du to cha tuan xie ba dang zhe. So jun jie ngui mi zheng ni xiu ya ge lu ga la le cin ka ju ni jie, da ni ba ye pan ju dang yekza su nyan ni. Mara ji mara so jun ri zhe ni ba la za jin jie jie yi nye za xie yue. Zhen zhe xia yu de. Ngai mi rengni xiu ya ge rengni san kwe dang la xi tuan zi ren cong kul de du ji zu di. Ren tuan dang bie zhi, ren cong ji ye ji jin jie qiu du di bu zhen ba li. Ni di rang la ngai mi rengni xiu ya ge ren cong yong ba go de zheng a dang, nga dong dun jia la xiong yu ba shi.
1: La sa zhong jil ji, lao zhe ngai mi rengni xia xia, zheng chou xi gu hu ta bi wa ma si, ta dong ta lu xi gu bi qi ngai wei li si dang, rang ban tu le dong ji yin xin. Zhong jie ting yong ji, ngai mi rengni xia xia ka, sam jia jia qi jia gi yi chu ni, la mu dang yi zu, bu ju ru la zir so, cun xi rang xie ji nam zhang lin tam dang. Ngai mi rengni xia xia ki jin zheng ba, san ni sa to de, qie pa la xi, ngam dong dang, la zir le bar ding zhang di. Di mu ju bu nam ba ding zhang du dang. Nyam le, nyam gul ji ji ji dandi bi, na ma ri ni ji, do mu, zab ji si jab ji yin pa tang. Mingi bada, la sa zhong ji li ji, zhong ji ting yong ji, ngu me ri ni xia xia ki, yu gu nyam li tang, ram du xiam tong. Ri ni, sam gu un tu ji so ji, bi du ting xia ka, ni xia zang a, jin tam ji, li dong li chup sun yo. Di na, yong ji, la ri ba ting zi ji, tang ki ngu me ri ni xia xia ki, ri ni sam gu nyam li kang la, ci ting ji li nir tang, qi ju ngu sar tu po ting pa li. Lhasa chongjir ji, ngu me rini xia xia ki, bie du ting xia tang, tang ki nyam li, bie du ting xia ka tang bu, na dam yu pa ri. Singa na ba cho, gongda simpa ti na, na zhong lhasi, rini jie cir de, ngu me rini xia xia me tong cir wi gu yin.

Senki nama tsu kun kamza, nga lichi zojok pa hira nam jaye. Ta ta linje ne sen kutsuk pandane, pyo jo longchay nyamchay le kong kamki longchay tang pyo jo bimzu kangi nyam nyashe pyo

Tu la langue vos goût et pas tu vos nez, la nuque vos.

yumbege tu la ta sa gume ge garab nong serba ke yoje sa gume garab nong serba tege nung do la ka bo da ne ti sa cho la chama ta ge kyo ta han ye ru ni ma cha de ge tu la ha ta hu len ge bu ma na ten bu ko ka chi ne kyo ru yumbege tu la ka chong da ba tong chen se be ge ta za ge da de tege sa cha la ga ta ka chong da ba tong chen la ga da ne kyo be ge tu la le chi pong ro ta cha ge zo ju sha da mu chen par ba ta ne tam ru ze ge ti ze yu ba ta nyam ta ma nur ma ye lam tong yu ba ma ye lam tong ge pe cha yu ba tege na la le ti du ta la me ka hyon da ba tang shen la hyama zi ge de le ri jiang da ba tang shen la hyo bi ge ce la ta hang ye shang na san yin ge ro bi ge ni ri da tu su ni ce bi ge ni ri da pa de ol de chu gu chi bi ge ne ta bu le ge bu ma ka hyon da ba tang le yer chen du ce la ro go da zi na ni chak shen po tu na la zi tu u ro da de lun de nyon shen zong men me shen ro ta char ge ta hang ka hyon da ba tang shen la hyo bi le kar ge pa tu na la lo lang ba ba zi le ge ta lam ge lam sa la so ba tang de sa ya sa men se ba tu ki go men tang men ro lo do tang an da chi se bi ge lun de ha chi pong ta chargen gen dige dor jin gulma ne tiwa ru mu ta la tan ka hyon da ba tan che ta ye ju so bi lu ju gen den da ba he ru ta chargen gi zo sho le

야 이리 고랭기 보데 야 야 고나나비티라다 효 마골라레 쫄고미 야히휴 Nunchukdo batang, nyamta tsangyengi rongchachirgen zonbala, ngombarxen do te ne te ne karxionda batang xen la xiamma tsagri di xen tiki xinyi nafar nga bala, ta dinzo sok tobo ki xirtan kaxia chuxi la soba, laibar damba tomba xixi ne, ta dinzo la ki ne, chaxiare zambi ngonto, gang adro gi lamo te yon tabne, ta atudu soye yo la kati ne xarxonba dao, soye yo la kati ne xarxonbe gi tu la, tamondundrog longserba, tiki sa la tsebe gi tu la, xiamma tsagri tiye sa xo la, tamondundrog la di, ta atiye xinan la, karengondro xarba tanyanta yang tala me sambe ngot tabu lengi lima rda diglo terang chin ha tadi chungzo laso ba tan ha tsuyo kama gudzan pe ba ta shar shar gi ngot shar yong ba tan nyam ta me so sa to tabi chemen ro bo nam ge te ba na a de ko de ka chok le so chang ma ba ru bo le so pa to ba ja so le so tan sa ba ce xiang le so chang ma ba en du gi to xian le ma zeng du de ne sa kan shou dan ro me yin yang ga de ja ga chon ba zi tin ga de ja na chon ba zi tin ga de pe wu gi chon ba ta chon zo ka na ma song ser ba ha la ka din zo so to bo gi ne romen do chi thi thon re tikin di bi gi tu la ga along lu ye se ba ga along lu bi gi yin zo ser ba ga along lu bi yong zo ga ru ni ma tang ser ba ti gi tang tu la ta bu len gi le ga ta na xia zhe ta ra la di xia ge ni ma zhe gi tu zu ta na di ba tang nian te ti ye gi chi na la na yang la chi ni jiang na ba gu ser ba so shi ti dung de dung ser ba ti gi shi ta ra ge ta kin ti ye sa shuo li ton na ta xia de zan bi ngao de xia de yong bi gi tu la gu ri qi na gi la ser ba ti gi ka yo la xia zhe bi ti ye gi chi na la yang ta du ge la na pya ne te zo mei ba ta wu le ge li ma za la tou na zhong qiu xian da pang la tou na jiang qiu xian da ta bi ge ying a ta kang la tou na sheng ge xian da ta bi ta za ye zhi bom la mo bo ta ne song ba tang en yan ta ka qiu rong ge no ser ba ti ge sa xiao la xia ma zi di qiu rong ge long ba li sa xiao ta ma zi di ne ti ge pe na mu so la yi xia ka yi du tu ge ne song ba tang en yan ta zhi ge re la ye la ser ba te yan tong zhi ge re la ye la ser ba te tong bi ge tu la sa na zha ma ya ce ser ba ti ge sa xiao sa na zha ma ya ce ser ba peng du xia ka du la to be le zeng ge sa zhe yan ba di sa la di te ye ge chi na la na yang ta ru me du zhe bi la yu ba te yan da me pe be song be ge tu la shi ya tang ke pa ta wu ser ba ti ge sa la ni ma ma yu zang te zhe shi ya tang ke pa ta wu ser ba ta ne nyang shi tang kong shi zang shi la so ban ri bi ge shi zhe yan ba ti ge shi na la xia zhe yang de ta ni ma te ye ge pe na bu bu song ba tang nyang te sa pin sapin zam leng tang xie ser ba xie ge yu ba sapin zam leng tang xie ser ba te nima leng tang tu lue ten da tabri yu ba ti ge tang tu la di nima ti ye ge shi ni na chou leng ge li ma li sar ga zhun la zang da tabri xin ne pe be song be ge tu la che ya zhung de long kong wa ser ba ti sa xio la di ya zhung de long kong wa li yang te ye shi na la ya de song be ge tu la cha zhung ma pe ge la ser ba ti ye sa xio la di cha zhung ma tang khe pa yan ti ser ba ti ge sa xio la xiang zhe yi di ne ti ge shi na ta ha zha ye zha xin ka ma ser ba ti la jia xin song be ge tu la zha zha sin kamal la ta ton la ya ma la son be ge tu la pan long yun dro cho mo ser ba ti chon da la xia zeg di pan long yun dro cho ye ge sa chok la ha di ne ni ma ti ye ge chi ni la yang pe son be ge tu ta ha ta ro trin kar si ser di la yu ba te yang ta na son be ge tu la o na ba ta da ser be ge ye zo la ga sa jam na di na ba ta de ge ye zo le ga sa jam na ti chon na mu ja son be ge tu la rong long gi la so chu ni yu ba te na xi xian rong long la so chu ni te xi xian son be ge tu la rong na mun ba za ru ge ko la yang xia ma zo yang di rong nak mun ba za du ko gi xiang ma di ba ti ye shen na la yang ta din zo so to bo gi xiang ja de song be gi du la o ka men du da tang kon va ser

0: Tanshe trabu serba, tiki sasho la gara, tamne divatang nyamta, nyuron gisa la gasa tamne divatang nyamta, nyuron le tang kong yok parzong, yuba tang kong megi sasho la, trabu langi ligarte, ya, tang parmegi sasho la, taji chungzo la soba, ngakshing di, tang lama rumbo shegi, hili maba, nyuron le tang la gata bigi, tongo zog, madatene, tang nyashanyam, nyugurron gisa sha, nyuron shanak jarbo serba, tog ngatang tenbi jarbo, shuyang tang shebi jarbo, luso nap trabi jarbo, tongchung sa tenbi jarbo, tunruki jarbo shenbo zog, yuba konyung date, tang, Nyugurongi sasha, halam, sante donsom, yirulan, dunda tabirshin, marzam yarundro hi, hu, lama rumbocheke, zombala, ngombar kendo tine, tene, hurun jamaki, li, yurgu chobi, napo dutang, serbo hor, kadar jantang, kunemo, tazik shedru, adatang, gandruk serbo, sogi lima, oh, yarkapshin rugi, lima la soba, tetamshin, namka la targi kanwa, sagi la pirti kanwa, rulum la magi kanle, ta, kare zambi ngantar, tutu, nyukyotar, tur yarbegi tula, nyukyotar, tur mara, yarbegi tula, shi yanki, shi manbab yala kisa yamba, tar donyingi, la Jisa Yemba, Titala, Yuma Sasa Yemba, Shanulo, Gunla Yamsa Yemba, New Lokit, Sala Chisa Yemba, Tilota Murgu Osai, Lo Murguning, Sasha Yemba, Tati, Katsitasa Yemba, Loyen, you may coat up on New Gung and Gusa Yemba, Yunda Sala, Pensa Yemba, Muning Los Las of Chosai, Tihi Sasha La Teba Dao, Tihi, Yuma Tanguchu, Big Sasha Tana, let's do. Taha, New Tanpe Macarbo Serva, New Tanpe Macarbo Servi, Tanta Dade, Hemegi, Tanta Munda Letter, Tanshi La Yanga, Sheva, Tisho, the Tsikin Tanato, Loma Novig, Sasha. Rida simshen la denro toba kala zaza shintong shibi mong long shuk toba ki yu yu bigi nyuktang nyimma karbo serba tiki tangtu la tatang hulengi ligar nyuktang nyimma tang serba tiki tangtu la nyuktang letang karbo serba nyimma tangi tangtu teral ta hulengi ligar tiamne di yu ba tang nyantay nyuktang daba tang serba nyuktang lima tang serba nyuktang teru tang serba nyuktang kamar tang serba nyuktang merche tang serba ta ha nyuktang shindru tang serba tang mabo yu ba tang nyantay nyuktang nyimma liktang la ta hulengi ligar gara taba megi mizu le samba semgi miju le gatu ra te du mu gatu kan ro pa da da kan la ni ma sha da da ga me ma da te du mu ga me yon so chin da da so la ni sa ko da da gan ta ta da te du ja ton da nga sha da da ja ka to pa na so da da yer pa chong zi du me to ta da ta ba me ge mo zo sa ba sem ji me ju dun ju le ga ta na ju ta ni ma ta ge yi zo la le ge ton ba ton de te sho la ke ta mo go le ton ni la ge de ba de na la ke ka mo go da ge kan ro to ge ru ba ke chen ka ba pe ma du be ge na ju la ling je la ya la ma pom pa de ku da la an ta do je se yer ke sa no be dan de ke ye tu be ke rum bo ro che te ye gon la kyo na teme parap langi patu na ta se te la to ba se te di da ngun te na to ba ngun te ta den to ba ta den di sik den to ba sik den di da da ja shu tin to lang go kya re na ngu ka to re ka ham re sa gi tse hen lu ku re nang ki ja ton ta ber chi ne nyu ta ni ma tang gi yi zo la li go ton ba ku mu ser ba ta na na ko du gi li ga te ye ge cho la ta di da tu so ka me lo da ser bo ho gi li ga yong gi cho la ta di da me se gun la chi da da ka dan jang gi li ma te ta gi cho la ta di da ti ngu chu ti te da ge ne mo gi li ga te ta ye cho la ta di da ta ge tu so chi da da ser bo sogi lima ga adu nimme gi ling ge serba tege yi zor la ta de da ta de la ja tong shan da da ke che ru gi lima ta han ne ru ge sa da chen da da ne bu ru sho la ta de da mer she gung la chin da ta de ta wu la gi li gi la gan zon ba ta na ta ba me gi mo zon sa ba sem gi mu ju ta han zon long tong ba pu ti kan da sa ge tong ba ma gi kan da pan dang tong ba tar gi kan ba ta de ta ma ba an ngu gi ka cha ja che ba sa gi zi xing da gi ta wu la gi li ga ta ne nyu ta nyim ma ling ta serba tege tang tu ta ra ga sa jam ne di da ta han nyu ta nyim ma ling ta serba ta ne lo nyu gurongi sasha la sapsen lan garon tosa yemba hingna lan gobo chisa nyu megi lo ma jisa yemba tati hu katsi tsa yemba murgu ge chando pensa yemba lo kapti nyu ta konsa yemba ti me tsi nyu gyu gusa yemba nyu da nyen la pensa yemba dang da yu ngo chisa song go na gi la so cho sa yemba tun ru ge sa ta da yeme ge sa ta man da sapsen ta ru tsen ri da shi ra ta ro ra ri da ti hi cha ge nyu ta nyen ma ling ta ser ba ta na tang na gi che hyu tu ri da te ne yeme ling kar ge ta ta man da tang shong shong ta ri da de lo nyu gu rong gi sa la ti da na ta te télé chez le check jamais va tiki tantôt tera gasa ta ba me gum zo ta ne di yuba ta nya ta lo ni gu rong ge sa cha kimi la ur de chu be ge ne hen la ta jin ta ri jin la so ba ri jin ta to jin la so ba jen be ge sa cha zi da ta han ru na ge ge ka zi la lo de chu ne du be ge ne ni gu gi cha na ge bo zo che da chen ge ma ta ta che ma da to lu so sim cha sa ba check jamais be ge sa cha zi de da hen ru de gi lo ma ji de na yo ni gu yo ge sa cha la de po som du de po som ge lo chu zo de da hen ni me ge lo ma ma ji na de po som la lo chu me le ri cha jang du ge ko lo yo ti ge sa cha do le ri ko ni gu yo ge jer bo la ne cha na jer bo me po chi ge ge me che ri chu an ta che ge me che ri ta ta ma ke be me che lo re la hin ru ge lo to ji hin de be ge tu ran sa ran ge so na ran zi ran ge sa na du hin ru ge lo to ma ji tu ri cha ta chu ba ma ba be tu la hin ru lo to chu ma ji be tu la ta da sa nyung be ge jan lo na ge lo ru ta cha ru nu ru la so ba la chu ge ge dar ma ko lo ko na me ye la
1: Kong la sempati ne dunki chere dan chung la pa pyu lung ro mu ron sha na pyu jong ki le chi chu ni pa ti le chi chu so pa ti ji mi le chi na man thai sen ju re

Chobo namba, gongla nga zi nyan pyu sen pa po nye ma ye, sen chu tan chi le po wu le zi, zhe gong sir mo jiong si ba di nye ca di. Xiang jia le zi di sen pa po chu zhong jia nga zi lin zin la ka pa ra jian ni kong ka pa yo le yo bi pa ma do, a yi zhang cho da rong la sa nga jing xiang le yo bi zho mo, zhong zhong tang kong ka nom cho ma la pa jing yin si. Ya ya zho mo chu zhong, ta nga zi nyan do le zi di che jia pa ma do a yi zhong mo la po go.

Chobunamba,

Chobanamba,

白龙，白龙，白龙，那开了马三头熊，你闹，俺弄那半亩田在子，白龙，这亩田子呢，包着进去，还来拉货，白龙，白龙。

0: 呀，这就对了。那最近我你妈家那村落给搬迁不进来的。
1: 我从把干部去马步门，搬迁不进没收了人啊。
2: 走。
1: 走。

0: 啊，不要了。
1: 姐，
0: 三哥哥在想。
1: 姐在。全靠配合，俺靠的多个。
0: 老师。